Mahungu ya misho hi Missouri provincial di Maputo muhlayi David Ntimana. Ndzawulo ya nyelaka timhaka ta lavandle ka tiko ni ntirhisano ni matiko man'wana ya misava hi rungula ku va se va rhumeriwile va tlhelela lomu tikweni vana va tiko vanharhu lava a va kumeka tikweni ra Republika Central Africana. Ku vulavuriwa hi xiyenge xa vana va tiko lava hinkwavo a va li 14 a va kumeka tikweni leriyana na ku runguliwaka a ku va a va yo yiviwa a ku va a va yo yiviwa ka vona van'wana va 5-2 va tivuyele ha voxe. Tsalwa i ri amukeleke emutini wa hina wa ta vuhaxi ri rungula ku va ku tlhelela ka vana lava va tiko ra Mozambique ku humelela hikwala ka ntirhisano wu endliwaka hi ndzawulo ya timhaka ta le handle ka tiko ni ntirhisano ni xiyenge xi hanyelaka ta vuneleli ra tiyenzo xiyimo xa matiko ya misava ni mfumo wa tiko leriyana. Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e ntirhisano ni nhlangano wu hanyelaka ta tiyenzo xiyimo xa matiko ya misava kun'we ni mfumo wa Republika Centroafricana wu karhi u endla hinkwaswo nkongometweni wa ku va ku kumeka lavan'wana va 4 va hanyamalaleke. Mfumo wa tiko u karhi u endla ntirho wa ku tiva ta matshamelo ya xiyenge xa ta mitlangu ya ntumbuluko hi ku landza swilaleto swa UNESCO a nga nhlangano wa matiko ya misava u hanyelaka ta dyondzo ta vutlhari ni ntumbuluko. Nomo lowu tintlhari ta xiyenge xa dyondzo ni ntumbuluko ti phalalakile hi swifundzankulu swa ku hambanahambana swa tiko a ku va ti ya bula ni vahanyi tiko a ku va ku kumiwa mihandzu leyinene rindzeriweke. Loko a vulavula michinini hina ta vuhaxi holobye nkati wa ndzawulo ya ta dyondzo ni ntumbuluko lomu tikweni Samaria Thovela a rungulile ku va ntirho u endliwaka hi tintlhari letiyana ti rhumeliweke swifundzankulu u ta na byalisa malulamisela manene ya ta ntumbuluko wa tiko. Samaria Thovela a vulile marito lawa a sonto leyi ku fambeni ka ntirho wa ku tlangela ku hundza 50 wa malembe ya ta ntirhisano na UNESCO. Holobye wa ndzawulo ya lavantshwa ni mitlangu ku tiyisa miri ka Ifadini Manasi a rungula ku va mfumo hi ntirhisano vaseketeli u li karhi u endla hinkwaswo nkongometeni wa ku nabyalisa a vutomi ra lavantshwa lomu tikweni. Loko a vulavula mugqivela lowu a mutarara xifundzankulu 30 a tivisi leswaku mfumo wu karhi u lulamisa matshamela ya ku simeka minti ya ku tlharihisa lavantshwa a swifundzeni a ku va va kota ku hlamula ku vilela ka tiko ka swiyenge swa ku hambanahambana ngopfu ka tinkomponi letikulu ti tumbulukaka lomu tikweni a nga ma mega projeto. Manasi a yengete hi ku vula leswaku mfumo u tibeja ku va u ta ya emahlweni ni ku seketela makungu ya lavantshwa swa nga ndlela ya ku pumba ku pfumaleka ka mintirho lomu tikweni. I marito a ma vuleke ku fambeni ka ku khangula munti wuntshwa wa ku tlharihisa vanhu hi ta ku tiva ku endla a nga Centre de Formation Professionnelle de Mutarara. Ta maxela jambu vaxivi ta maxela jambu va rungula ku va doroba ra Tete a ta va rona ri nga ta tshukaka ri ku fumela ku tlula hinkwayo madoroba ya tiko xipimo xa 36°C ku ta landzela doroba ra Nampula 33, Beira na Kilimane 31, Maputsu na Pemba 30, Nyambane, Vilankulu, Ximoyo na Lixinga 29. Jainjai i doroba ri nga ta tshukaka ri pepela ku tlula hinkwayo madoroba ya tiko xipimo xa 28°C. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya mixo hi Missouri provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto ri xile.

0: Quani simu nyana guba, guba zibiskareta, gagra gagra gito mrana pumputela na kilo. Ile chala kanyiso kumbula kugiwa emisava mwana mama.
1: Kumbula kugiwa emisava.
0: Adevo.
1: Kumbula kugiwa emisava. Hingaza kumbula kugiwa emisava.
0: Inanchi kweneti.
1: Nilava tipanja kugiwa emisava.
0: Amariela ya chikweneti lechita kamusela para muzitiva.
1: Kumbula kugiwa emisava.
0: Achila viti pondo na.
1: Nada kugiwa emisava.
0: Achile kuriwa inanyana.
1: Nada kugiwa emisava.
0: Achile kuriwa ingula. Angulu vinzikaku akumba.
1: Kumbula kugiwa emisava.
0: Ne imbu. Kulaveka amuzimba wokhele wakulumka kashawo wakukhoko vaichinyembani
1: akagiwemisa
0: akuwaka amsavali iganti hosi amsavali iganti nganga igani la buganya Eba, adevo, lokwalu karala kusui papa ininganga zikwe munu
1: kumbuki.
0: Amunu ni munu lo misabe nila hanya kukona. Ina ni telefone, kada kwalite use u telefone. Le telefone aiketi kama mbangu wazuzo epizi. Kote oku kuma lechi kutu uti roma. Loko yo ngengengengenge
1: fai.
0: Mazuzo le. A devil,
1: come now, give him.
0: Kutanza Nivanu lava tipondo takutala papa inzotela. Nilokuwa fambala nkeleni. Wotekela kumuona kuluwa papa ina ni malia inyingi. Ichula nilisimu sa. Nilokuwa fambala nkeleni. Aku ewu na udevo ninge. Ewu na udevo ninge. Ewu na udevo ninge. Yeba wa hadevo. Yoku yung gengengenge yikungar. Siyati pondu talendo. Baka kakulu hoko. Hoko ma.

0: Ele é Kavushabza, 12 ka outubro, lembrei 2026. Namtla kutlangelwa siku jamu donji si. Ikulaka sone, etutuma haya kwetleta jovita ngovo kuhi tchandjela shihita na shakone indela ya matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Nyamuntla tiku litlangela siku la mudyondzisi. Nakona hi 12 ka outubro wa 1884, Ngungunyani a funga xipfumelelwano xa ntirhisano ka xiyenge xa mintengo ni vamaputukezi. Nyamuntla tikweni hinkwalo ku tlangeliwa siku la mudyondzisi. Siku leli li sunguliwe ku tlangeliwa hi 18 ka outubro wa 1981 loko ku humesiwile nawu lowu a wu vula leswaku vadyondzisi va fanela ku tumbuluxa nhlangano wu nga ta va vhikelaka. Nkarhini lowo ku tumbuluxiwile nhlangano wa vadyondzisi va tiko. Hikola ka ku cinca ka ta politika tikweni, hi malembe 90 nhlangano wu cincile wu va wu chiwa SNP, a nga Sindicato Nacional dos Professores. Hi 12 ka nhlangula wa 1884, Ngungunyani a funge xipfumelelwano xa ntirhisano ka xiyenge xa mintengo ni vaputukezi. Ntwanano u fungiwe hi José Cazaleiro, swanga mukombisi wa Portugal, na Matandi Nkosi na Mapinda, vakombisi va hosi Ngungunyani. Xipfumelelwano lexo a xi ni nkongometo wa ku va ku ve ni ntirhisano ka xiyenge xa mintengo ni ku va ku simekiwa vukombisi lava mputukezi a vuhosini bya ka Gaza lana a ku rhangeliwa hi Ngungunyani. Swi kotekile ku landziwa makungu lawo hi ku londzovota xikombelo lexi Ngungunyani a xi endleke ka vaputukezi, ka xona a kombela nseketelo wa vaputukezi a ku va a lwa ni vanghiza. Ngungunyani a kombelile nakona nseketelo wa ku va a lwa ni lava a va nga landzi nawu wakwe a Nyembani, leswo hi 1882 ka Governador Geral Agostinho Coelho. Ntirhisano wa Ngungunyani vaputukezi wu sungulile hi 1883 loko Cazaleiro Rodrigues a yamukelile vakombisi va Ngungunyani va kuta hi Xilowani lava va yeke kombela nseketelo ku va Ngungunyani a lwa ni vanghiza ni ku va va bula hi ku kumeka ka maputukezi a dzongeni ka tiko. Hi 28 ka junho wa 1884, Cazaleiro Rodrigues a kongomile musurizi a ntsindza ka vuhosi bya Ngungunyani ku va a ya tiva hi kusuhi ka hosi Ngungunyani ni ku va a tivisa swiboho swa Governador Geral mayelana ni swikombelo swakwe. Nyamuntla ka matimu ya siku hi tsundzukile siku la mudyondzisi tikweni li tlangeliwaka nyamuntla. Hi tsundzukile nakona ku fungiwa ka xipfumelelwano xa ntirhisano ka xiyenge xa mintengo xikarhi ka Ngungunyani ni vaputukezi hi 12 ka nhlangula wa 1884. Nongonoko lowu wu tsaliwile vo kombisiwa Jovita Ngovo ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
1: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Oci dzikomba kuva hina 8 horas na 28 minutos e meio ati kwenikwa dza Mozambique. Ita tutuma haya dzimkanyana tichongo leti tiela na kanisi ku dza namuntlha 12 ka outubro walembe 2026. Tiva leswaku namuntlha lomu tikweni dza kwezu Mozambique ku tlangeliwa siku dza mudontsisi. Dia do professor. Siku leji, jitava jitha uliwile kuva siku dza mudontsisi wa tiku dza Mozambique hi lembe la 1981 hi nhlangano wa vadontsisi va lomu atikweni ONP anga Organização Nacional dos Professores. Nkongometo ukulu wa siku leji i kuva ku nyikiwa lesima ntijo guava teacher a kudondziseni ka vanhu hi ku hambanahambana ka vone i ku va ku voniwa ntijo wa vuteacher swa nga ntijo wu nga ni lesima likulu a ku hluvukiseni ka miehleketo ya vanhu hi kola ka swone tiku na byone byi kota ku va byi hluvuka. Siku lebyi a hi feriado nacional kambe i feriado a swikolweni hikuva a ku landziwi tidyondzo kambe ku landziwa mintirho ya ku hambanahambana leyi mi kongomaka a ku va mi kombisa lisima la mudontsisi. Tiva nakona leswaku hi 12 ka outubro ku tlangeliwa Dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira wa Brazil, nakone atikweni lebyiya ku hlayiwa leswaku 12 ka outubro i siku dza ndzongwana hikuva hi kanelaka hi mudontsisi a ta va nhlokomhaka yikulu ya mabulo yezu ka vhiki leti.

0: 8-2-34-80 na 8-4-34-80. E bula mailanu ni mudunji sinamutla lweyi atlangelaka siku byakwe. Kasi hebyi ni lesima bya mudunjisi. Hi byele muyingiseta kuva hi swi tiva. A ni lesima muni professor. 8-2-34-80 na 8-4-34-80. E navela kuva hi bula ni vayingiseti. Va yimisoro provincial de Maputo. Hi jula kuva hi twisisa leswaku xaki lesima la teacher helini. Hi ntshunxile tinqunga. 8-2-34-80 na 8-4-34-80. U ta kota ku va u nhengena u va u hi byela hi mavonelo ya ku lesima la teacher. Hoyo hoyo. Zishile. Inje ukona. Mwingiseta mfukeni hoyo hoyo. Zishile. Bona. He bula na mana. Ah, mi kumi sinene.
1: Ukanana nje pala tembo ka tembe.
0: Minjani tembe? Etembe. He dzini lesima dza teacher hi mavonela yenu. Jata mile tembe. Hoyo hoyo dzishile. Alberto.
2: Ya, nikona bawanya.
0: Oh, ntlule munhu kamba hinkwavo va ntlulaka. Albert.
2: Nikona na mina hanya.
0: Ya.
2: Teacher ni lesima misavini hinkwayo.
0: Hi kombisi lesima la teacher.
2: Hi yena yi dyondzisaka. Loko yi swi kota ku khuluma kutsongo hi matelefoni hi yena nga yi dyondzisa. A munhu loyi a gamba foni lezi ni tirhisaka leyi a dyondzisiwile xikola. Za yi tiva na hina ku khoma mafoni. Lomu tikweni loko hi tiva ku vona tinamba ta maswibombo yena ni komba hi kota ku dyondza mavito ya hina i mhaka ya yena
0: teacher lweyi
2: ya teacher lweyi minchumu hinkwayo hinkwayo leyinene ya sungula mavokweni ya teacher mara hi kuma valokuturi va bomo na va journalista mukhalipile khalani ka teacher
0: ya
2: loko yo hospital ya kuma dokodela wa munene a sungurile ni ka teacher para ku kambiseriwa movha hinkwaswo hinkwaswo a teacher i munhu wa ku sungula para ku kula tiko ra hina mavonelo ya mina le hambi wa fundisi para we mufundisa munene kaleka no ku khalitela ni ka teacher
0: ya
2: hambi masin'wini para ku bindzula be seki ya ka teacher ya ku dyondzisa ya tisha ntirho wa ku sungula mbisi loko yi lava ku va tiko ra hina ri humelela ri kula seki yi yaka fase scholars yi ve ni vatisha vanyingi yi tika vana va hina va ya swikolini va ya dyondza tiko ra kurisa tiko ra hina mavonelo ya mina ni ta nyima kolano ni nyika mbango va makwerhu
0: hi gensile Alberto
2: ya loko khasa ka yi rungula
0: bye-bye. 8-2-34-80 na 8-4-34-80 lano u ta kota ku va u nhingena hina hi ku yamukela i yingela a mavonelo yakho hoyo hoyo mzendzi wa muyingiseti byi xile minjhani a hi tlule munhu kambe hahe hinkwavo va hi tlulaka impela
3: Mimi ni parabéns,
0: yeah.
3: lisiku likulu leswinene i swinene leswi fela swi byelekaka so ku a ni tama le papa i swa karata para va tisa va hina ingaku wo ka va nga voniwi hikusa timfanelo ta vone a ti voniki a va vona va chololoka eka kunene va ri la yini va ri la timfanelo ta vona a munhu loko a tirha siki a va ni yini ni rhandza ku dyaka kwati manje va hlupheka ka kunene kambe hiza yi endla leswi hi vo va tita va nga za va hi komba va ku anti dash a ku dyondzisa papa hi swa karata swi fana ni ntirelo ka tiisa n'wana la hlaya n'wana loko mi tekala a nga tivi swin'we swa karata na vona va tisa primera classi papa hi fara a zangena ka dash na classi i ntirho wukulu manje a swi voneki ni nge nini a wu hosila hina a va va nyikete timfanelo ta vone a marazawu ya vone kuza va dyondzisa i president a siku laka mani ka tita primera classi a za nghena ka swikadi swa swikulu a suka na kwini ka primary se manje a timfanelo ta vadyisa papa a ti voneki manje mini a hetele hi kombela sayini ka vone mfumo lowu a va va ni tikifanelo ta vone paravenge va nga tilile ndzhaku va vona ku xaniseka a va holeliwi manje va nga chiki ku tirha papa a va yi mahlweni va hi tamela vana va hile kusa a n'wana loko ya xikola swimala tiki ku hela lembe a nga dyondza na n'wana hambi hi ri nga va tlela a xaniseka ince vana va hina va ta tiva ke hi ri la ku vana va tiva a va hluvuki henhla ka vamani ka va tisa ni nge para ben siku la ramuti a va yi mahlweni a lileli vone kaka va nyikiwa hina a swiri ya mibyebyikulu ku nga na vona va titshamela nga yini va tivela ntirho lowu va wu tirhaka khani mama papa
0: hi gensile swinene primera dama
3: khani mama ni gensile namuti hi siku la yini la xara wa mina changanisa lembe ni n'wana yini la ku hanya i zawu ringaleyo
0: yevo
3: khani mama bayibayi papa
0: wati dilina 8 horas na 45 minutos atikwini kwa dra Mozambique. Oyo oyo.
4: Oyo shele bani zedoma.
0: Dishile.
4: Ina ita hili kona bani zedoma.
0: Zitu dralisima kubava makwenu na vana va handla va zwitiva hi bula na mani.
4: Bula na baba la Juana ya ndombe.
0: Mine ke anani zwitiva mujana wanga kambe vanwana a tutumile Juana. Juana. Ja. Si jago ba mtsana wanga loko ungena credit wa so. Tekela ku ba o hlaya unge malume no bipa. Hoyo hoyo.
5: Kanambo zishile papa.
0: Zitu dzalisima dzilumba mane.
5: Le isa sili yangu na mwanyo wa 25 days unyi magude.
0: Ama gudu.
5: Eh.
0: Au zwitiva leswa ku hata. Hita ku we.
5: Amano atolo mola ku ndlela va yinyise ti ku hleka. Ni gamele swi hanga vano mi nga ngena ka radio mano huma kaya ku ni lomani ya kho. Ya ku se na va tsala ku va yingisa la radio wo ni fonela ni rindele. Vone vonela ni rindele va ri majwe ni vanhu va we ni ku ntava dyela swa ku wola ku ni dlela a va hansi hi ku hleka
0: ya Siciliya a yi ngheni ka bulo hi byele u vona lisima lava thicha
5: va ri na van'wana va ri apatu leri ri laka ku famba leri ta ni nge tshame xilodumoko ni na ku famba na ni nga tshamela ka nchumu Majoyo aya na kensa ka hinkwenu mina ni kona hlayisekile swinene nje
0: ahe
5: ni ntirho ni titirhela hi ku rhula mazi mina ni nga hlaya leswo mina ni ri province prediara namuntlha ka va professori ni va professor ni va khensela swinene mina ni vulavulaka a ni tivi nchumu me no tiva ku veni va ni vitana va ku Siciliyonze a ku tsara ni swi tivi kambe leswo i ve falta ya mehe haleni ku ka ni nga swi tivi kambe ni khensela swinene a vana ni va makwerhu hikusa a xibomba loko xi ta yela ya karata njhani ku a ni vutisi xibomba xa ku ya kwini loko u tiva ku vona xibomba swi kahle ni social fabrication ya tirha yi sukela ka vadyondzisi se me na khensa swinene papayi na khensa swinene futhi ni tlhaya ni ku hambi hina vavakulu va ka hi nga tivi nchumu akalo fabrizia sawe nga tiki kusa amdyondzisile ka dyondzisa swa sala switongo enhlokweni ka hina khani mambu swinene ni pfuxela hinkwavo vayingiseki
0: hesisilia
5: bayi
0: sala golano
5: Ntawo yozela pathu nkomo.
0: Cecilia Nkunange. Nada ankama utsongo swinene u hisaleleke. He saleluwa ntsena hi 10 minute kutani fona muyingiseti 823480 na 843480 aleta ku ya halahaya ka Cecilia hi ta buya ha tone hikuva tidya nkama wa ku va hi tihlela swinene ya hoyo hoyo
6: kanimambo kanimambo
0: hi bula na mani kusukela kwini
6: khuluma na Zenduvani a Radio Marikone a xifundza Mpongobowani
0: ina ka Nduvani lisima la teacher helini hi mavonela yenu
6: mina siku le lava teacher leli tsakela ngopfu swinene hi ntambu
0: ya
6: porque a va teacher hi vona va endlaka ku va ku ni tiko hikusa a loko munhu a fundela paratativa
0: mpela
6: nambi wena mkhudlwani nga kwala no radi lana loko ka nga yanga xikolweni na tshemba swa ku na ka nga kumeki lana maxikuva teacher anga ku dyondzisa u kumile nkama wa ku ta kwala
0: ya
6: ja mina va teacherani va nyika nsima hi ntamu swinene loko ngiti ku lana hluvukile a va fanekele ku va nyikiwa nchachazelo wa ku voneka manje hi le ka wusiwana va vona mhaka leyi mkhudlwani
0: ya
6: va vona mhaka leyi ja loko swi kutani hi bonga
0: Nduvani Nduvani hlalelani vaka sidumo a tutumile Nduvani hi sona akona ngwana muyiseto hoyo hoyo
7: oh jishile mkhulu
0: hi bula na mani kusukela kwini
7: oh Orlando nyaka matitsini ka kufa
0: minjani nyaka
7: hayi tlangela vutomi nchumi xikolo lexi ninge xa misava mkhulu
0: iphela
7: ya khatimamba
0: ina ka nyaka Hedzini ka silisima la teacher.
7: Ya a lisima dikoni ni xidilo xikhashi va koni nka mamungu. So a lisima vele hi doni ti tshama ku friend. Yabo a xidilo xikoni. Ja loko lavisa loko o latsa a lisima dabu unga sukusela kwa laya ku ntshele laya inga mani wa nga mini ninga mudondi swiza swa tlhasa ka professor. Choko na miboni batele u kuma swoko so mali ya transport pra nwana ta za heta xikolo so mali ya transport pra nwana ta za heta xikolo David Masgunda i mali mu pra David a nwana nga kumi ntiro a ma benefici yake swi tlhaxa vantela nga maboni na mi nwana nga maboni so na voni va tisha ba yenca ntiro hinkwawo porque swa voneka swa vu lexi va swi encaku kambe futhi njalo ku ni xidzilo ja futhi ja igama ja iba mhaka yikulu xa kepa hi nga swi lavise matlhelo manyinga yi nge swi heti makankama kambe a lisima byi kona a voni maswi dya ku lavisiwa a malunghela madirei ni timfanelo ta munhu swa ku lexi xa mfanela lexi lunghelo byake a ntirho wa ku vona wa swi tiva swa ku loko munhu a profesa ndzhaku tingise ri va nyiku i va nchumu lexi nga automatic ku fana ni physica a physica nunka a professor wa physica a itaba professor o kala nga practical sportive for example a xibona manje nga khanela xi va xinyingi majinile para bench siku dzabu manje a xidilo xikoni ku kwa xiwani xo wa maora zek a vhe sina gama ku kumela xa kha va nga yinyiki mali ya kona va ijula xiwa so xi ja xi lungisiwa tindlela tinene inkamu nga u thong khan mam
0: bye bye wachi rikomba kuva hina 8:52 minutos ati ku nekwa dra Mozambique hi le ka vhiki dra mudondzisi na namuhla lweyi hi kanelaka ale siku dya kone dya va thicha va lomu tikweni hoyo hoyo yebo ina magamo thicha a ni lisima munhu ya
8: tsika mukulu nga sukala ka basikini para ku nda basikini u fami sa viao u cha viora u kala ka tsika sa nkosmo
0: ya
8: u tile no tsena ke la kopa ka mutongo
0: u tutumile makamo
8: u tutumile ja kwata u gwala mchuma inge ke tsika ya ma
0: ya
8: a indolene ke la u kaya u funda ngono mina ku yaka
0: ka tsika
8: teacher. Ukhona nje lawo tindlini bayofunda lawo ngakathindlu.
0: Yeah.
8: Ambedi wolo wethu lawo kwaona ngilwa. Uhambi uyile akusukela ka teacher.
0: Yeah.
8: Teacher mkulu. Kamamba na kule yisa kamamba.
0: Ekenzile mngano.
8: Kamamba mngano wanga, chao mngano.
0: Ah, ena makamu, ama tola seyongu. Loko eyene proprio. Oh, avona lisima tukulu za teacher. Oyo, oyo.
9: Oyo, na juu.
0: Minjane.
9: Niko, na jumu, niko, aneni. Anukum.
0: Elaka. Zela mama kwenu lesa ku umani.
9: Mama kwenu? Ni magwela sa kwenu?
0: Sa ku umani kusungula.
9: Okay. Mina ma dasto eka Jonas bar la kushongala kumala mati ndiwe.
0: Uwai vona maka. Enaka. Alisimala teacher helini.
9: Alisimala teacher? Uza ufanani mwene maka teacher?
0: Yeah.
9: Lokanga tishela ningalengwa likona lami.
0: Nakutsongo.
9: Ah, nada. Tishela nti rokulu stereka.
0: Yeah.
9: Aninge skatini puri kama no boni la.
0: U gijimile sinene.
9: Anta ku dress makata tisha kati nyinge sinene stereka kuya na makato.
0: Tikone.
9: Sala kolani ndo.
0: Bye bye. Ina oizara zina 55 minutos a tikone kwa jamu sambeki kutani. Huko zisela. Ako ni mwikisiti. Deva hata chukava uga mnui. Hoyo hoyo.
10: Ani mambu. Mina uga mnusidu.
0: Ina gamu gano wanga?
10: Ina. Nalipinu novela bovela shukoni.
0: Ina novela?
10: Ha. Icha. Minasa soko. Iene ama shanti wa wongwe za munu.
0: Ya.
10: Icha. Anlisima ngupu. Yena a encheka hinkwaswo swinene leswi munhu a kotaka ku swi encha loko va ku manyana a dyondzile le ka matshamelo ya ku kahle. Ni nga sukela ka Presidente da Republika i n'wana wa teacher.
0: Ya.
10: Sukela ka yena hi ku sankama wu gomile. Leswi i nga yena a tatana wa Presidente teacher. I tatana wa tiko hinkwabyo ka lava hinkwavo va pfumeleke ku va va ya xikolweni va dyondza. Yena santeke a u kopoledi bya ku bola a jibeka hi tlhelo a beka u kopodintsa kutani munhu a va munhu wa different ni leswi a tsaliseke hi swona. Kambe wena kholani leswi u khanilisaka swone ni leswi u tirhisaka swone swi sukela ku hala ka teacher.
0: Impela.
10: Luya wa insino primario ngopfungopfu.
0: Ya.
10: Yena tamela ka butcher mabota a hlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahl
0: Bye.

Bishile lowu i nkarhi wa mahungu ya Emisoro Provincial Maputo na mahlayiwa hi Fernando Sidumu. Namuntlha ku tlangeliwa esiku la mudyondzisi hi xiyimo xa tiko, laha xifundzankulu Maputo ntirho u nga ta landziwaka ka ndhawu yi vekeliweke tinhenha ta tiko a Matola Setu Centos. Siku li tlangeliwa nkarhi lowu vadyondzisi va yaka mahlweni hi ku vilela eku yantswiseriwa emiholo ya vona kun'we ni mintirho yin'wana. Nakona vadyondzisi va vilela akuva lomu swikolweni ku helisiwa etimhaka ta ku vatsongwana va phuza mabyalwa kun'we ni ku dzaha emafole ni timbangi ndzeni ka swikolo leswo. Holobye Nkazi wa ta ntirho ni matshamela ni ntshamiseko ka xitshungu Yvette Allan namuntlha le xifundzeni xa Magudu a rhangela entirho wa ku haxa emakungu ya ku vhikela xitshungu ngopfungopfu vakhalabye ndzeni ka swihlayahlaya swi ngo investir na protection social e investir no capitulo humano. Makungu lawa ma ni nkongometo wa ku tsatsiya exitshungu akuva xi rhangelisa emabulo ni ntwanano loko ku li ni madzolonga swi nga ndlela ya ku vekisa enhluvukunene wa tiko leswi vongo Jobs Now. Ku haxiwa ka makungu lawa ku kongoma nakona a ku khanyisa entirho wa ku seketela xitshungu laha xiyenge xa ku sungula xi haxiweke exifundzeni xa Mukuba exifundzankulu Zambezia laha ku kumekeke vakhalabye lavantshwa vavasati kun'we ni xitshungu akuva ku tiwa elisima la mintirho yelanaka ni ku matshamela manene ya xitshungu lomu etikweni. Holobye wa ta vurimi ni matshamela manene kun'we ni vutshevi Roberto Albino a tshimamise ku tsatsiya exitshungu akuva xili ni ku tivonela swinene ka xidzedze xi imeliwaka xa El Nino lexi xi nga ta tisaka exiwomiso ka miganga ya ku hambanahambana ya tiko. Roberto Albino a vula leswaku hikwalaho ka mhaka leyi mfumo wu tsarise 76,000 wa swifundza leswi voniwaka swi nga ta hlaseriwa swinene hi xidzedze lexi laha ku nga ta voneriwaka a 185,000 wa mindyangu ya tiko. Loko a ya mahlweni Roberto Albino a hatsatse exitshungu akuva ku fambeni ka nkarhi lowu wa xidzedze xi rima emadongeni ka minambu kun'we ni ku va xi fuya eswiharhi leswi swi tiyiselaka ka torha. Yena a vule marito wa mugqivela hundzeke exifundzeni xa ka Manyisa eku fambeni ka feira la Sawudi li rhangeriweke hi holobye wa ta vudahi Hussein Isi. Ka lawa mayelanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri tiva leswaku tolo ku landzeni ka jornada la vumbirhi la Puli da Puramento a dzongeni ka tiko xikola di sargento wa Buwane a humelelile emahlweni ka ntlawa wa Temuza Costa tolo wa Masinga hantlha na mabola na manharhu ya ku yanguliwa halin'we. Inkomanto wa Xinavani na yena a humelelile emahlweni ka wa Baronge di Masinga ha mabola mambirhi ya ku yanguliwa halin'we. Kasi Liga di Sportivo Maputo a ringanelini Ferroviario wa Kagaza hi bola lin'we ntsena kuma leswaku Ferroviario wa Liga di Sportivo Maputo yena a humelelile ka wa Ferroviario wa le Kagaza ha bola lin'we. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto mixo nene.

0: ikensela nyone madzungula yale nsima swinene lawa mi hi tiseleke wone mi xuwa namuntlha yini ku dumbaka leswaku lawa ni man'wana a ta tshokoveteliwa ku fambeleka lexiyenge xa gingirika Maputo. N'wine mi hi kumekelo nkama tivani hakan'we leswaku mi ta va mi nga lahlekanga hikuva mi ti kumele mintirho ya Xitsonga, nakona mintirho ya Xitsonga i ya emisor provincial Maputo wa Radio Mozambique. Ta tutuma sosi ya xixima leti ti yelanaka ni ta vupaluxi nga mapublicidad kutani alaha ya mahlweni tata ni tin'wana ta nkoka swinene hi ti lulamisele wene a ku va hi longoloka na wena.
1: Instituto de Línguas kusukela 1979 valavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswo swa pfulile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputo, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milu Dzense Center na Ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
2: Vota vunanga bya ku tsakisaka a Patima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opsan 4 barata musical, ndzhaku u nghena ku tsaliweke karu votari, ndzhaku u tsala kodgu ra wena ri sungulaka hi PM, lanuke ku ta humelela vito ra muchayi ni titula risimu, ndzhaku u tsala male u navelaka ku va u yi rhumela, ndzhaku u bala pini ya wena a nga va mpesa, emola kumbe mcash. Voto rin'wana na rin'wana i 5 mitikaxi ku hela.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampo a khalita mbelo wa ku sungula a khalita mbelo wa mbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wa sata nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati loyi a yi endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

Hlengelaka ku va hi tlangela siku bya mudyondzisi un'wana ni un'wana loyi kutani namuntlha a nga siku byakwe hi le khanimami ngopfu swinene loko mi hi dyondzisile ku tiva ku tswala ni ku hlaya hi tiva a e i o u hi tiva a dash xeleswo hi le i nkomu ngopfu swinene wena ngopfu professor mudyondzisi wa primera class wena kutani u nga ni ntirho kulukumba ngopfu swinene ku va hi dyondzisela swihlangi sweswo 3:23 xa swifeni professor do rovuma maputo do zumbo indico.

Ihlekane mwingiseti wa kurandzeka ka xenge xa ta mitlangu ya ku tisa miri. Namuntlha hi musumbulo kutani laha hi tivaka hi kona leswaku loko swi ku 3:30 hi nghena ka xenge xa ta mitlangu ya ku tisa miri ku va hi mu fikisela a nkatsakanyo ka ta mitlangu ya ku tisa miri ka leswi kumiweke a vugan'wini bya vhiki. A na bela nkumbi loyi a ku pangalataka ka xiyenge lexi xi sungulaka hi 3:30 ku ya gama kusihi swinene na 14:00 na hi hlaya leswaku a vugan'wini bya vhiki bola libeliwile hi nga vulavula hi mitlangu ya ku pfala Vigésima Segunda Jornada la Musambola 2026 na mbeni ku pfula ka Vigésima Terceira Jornada ku beliwa ka mitlangu ya Pool de Apuramento na nkongomo wa Musambola wa lembe litaku na hambini ku beliwa ka mitlangu hi swifundza swa ku hambanahambana swa xifundzankulu Maputo hi vulavula hi Marakweni a Magudi a mitlangu yi beliwile na hambini ku beliwa ka Campeonato Provincial hi van'wanyana nambi ni mitlangu ya futsal nakona ka nkatsakanyo lowu hi ta humelerisa nakona a swaswameto wa vabeli lava va rhambiweke kumbe nga xaka pre-convocatorio leli se li humesiweke hi mutlhavukanyisi Luis Guerrero ka mphikizano ya ku kongoma mundiyali leswi hi vulavula hi Matsubidza set lawa ma nga ta belaka kusukela a 19 ka November ku ya fika 13 ka December ka mitlangu leya kongoma a kane kumbe nga xaka swa ku a mundiyali Matsubidza set.

0: Madrungula yanhlika ni haimi sor provincial di Maputo muhlayi Natalie Libombo. Mishu wanamuhla muzvangeli wa tiko a ofisini yakwe ya ntizwa dropeni ndzindza wa tiko ka Maputo. Ayamukeli ntlawa wa vakombisi va mathicha vayeke vaya mulosela hikola ka ku khaluta ka siku bya mathicha siku byi tlangeliwaka namuhla na byi vumbiweke hi 12 ka Hudubri wa lembe bya 1981 hi ku hlamula ku vilela ka nhlangano wa ntwanano wa mathicha hi xiyimo xa tiko ONP a ku va ku tlangeliwa ni ku bekisiwa lisima la mathicha ya tiko. Muzvangeli wa tiko Daniel Chapu loko a ve ni zvito a ve a hlaya leswaku mfumo wu ta ya mahlweni hi ku lulamisa matshamela ya vutomi bya mathicha. Ku kulungeliwa ka siku bya mathicha na n'waka nkama ku khaluta ka munhu wa makume wa malembe swi komba ku kula ni ku bekela lisima xiyenge xa ta ndondzo tikweni nkameni lowu ku vonekaka ku tlakuka ka tinhlayo ta vanhu vantshwa va belekiwaka mhaka yi yaka ya sindzrisa ku tameliwa ka ntizo wa ku va ku dyondzisiwa leswaku ku va ni nhluvuko wu londzrisaka ta mabelekela. Daniel Chapu a yengese hi ku hlaya leswaku ku zula ni ntshamiseko swi sukela axilawini xa ta ndondzo lanake swi sindzisekaka leswaku ku dyondzisiwa vumunhu vutivi bya ntizo ni ku twanana. Muzvangeli wa tiko a hlaya leswaku ndzavulo ya ta ndondzo yi fanela ku va yi luka makungu ma nga ta kota ku va ma bekela lisima a mathicha ya tiko. Khoka musumbuluko wa namuhla muzvangeli wa tiko a khangule ntizo wa ku sungula ka dragage ndzhaku yengesela ku yenta ka nkovotlo wu kumekaka ku mpolo wa ka Maputo leswaku mpolwa u va ni matimba ya ku yamukela mabyatshu makulu xikan'we ni switimela swikulu swa mati. Mintizo mi byi nga na ntsengo wa 50 million wa madolari ya ximerika na mi nga ta yenciwaka ku va mpolwa wu yamukela switimela swa mati kumbe mabyatshu makulu ma nga ni kusuhi ni 366 wa mametro hi ku leha ni 15 wa mametro ya ku yenta. Tanihi ntlawa wa vurhangeli bya mpolwa wa ka Maputo MPDC ntsengo lowu wa ku yanama kutani wu suka ka 110 wa mametro ku ya 150 kun'we na 210 kuma kurva hi ku landzana. Ntizo lowu wu kongomana ni le minyingi mi hambiwaka ndzeni ka makungu ma kongomanaka ni ku landziwa ku ya tlhasa 2058. Partido Frelimo byi losela mathicha ni ku hlaya leswaku swi ni lisima ku va ku bekeliwa xihluwa ni lisima mathicha ya tiko hikwalaho ka ku va ndondzo yi nga nchumu wukulu mahanyelweni ya xitshungu ngopfu a ku lulamiseni ka vumundzuku bya lavantshwa. Frelimo a ya mahlweni hi ku kuca vadizeli va xiyenge xa ta ndondzo a ku va va tikazata hi ku londzisa hi tindlela tinene mintizo va mi landzaka hambiloko va tlhangana ni ku kazateka ka miholo mahora extra matshamela ya ku pfumaleka ka switizo ni swin'wana. Frelimo a le ku ni mvilelo wa ku va ku xiximiwa mathicha ma bekeliwa lisima ni ku va ku londzisiwa swivilelo swavo. Ku tsalwa hi byi yamukeleke mintizweni yesu Partido Frelimo a le ya mfumo wu fanela ku va wu londzisa swikazatu ni ku hlamula hi ku hetiseka swivilelo swa mathicha leswaku ku bekisiwa vumundzuku byinene bya tiko. Xifundzankulu Sofala xi vilela kusuhi ni 240 million wa mametical a ku va xi kota ku na byalisa ku landziwa ka mintizo mi nga kotaka ku va mi pumbanxanisa hi nga vangiwaka hi xidzedze Elininyo. Mintizo mi ta hambiwa ngopfu ka swiyenge swa ta vudzimi lomu ku nga kazi ku yimeriwa timpfula titsongo mhaka yi nga vangaka dantsa ni ku tshwa kumbe ku faka mibyalo minyingi mi kalaka mi nga tiyiseli ku dantsa. Makungu ya ku tsutsumela ma katsa ku lumukela 55 mili wa mindyangu ku kumbeteliwaka ku va mi ta chuka mi kazatiwa hikwalaho ka xidzedze Elininyo. Aristides Armando, delegado wa ENGD ya Sofala, a li na ngweso kutani wo sungulile ntizo wa ku tswatiya ni ku dyondzisa xitshungu hi leswi xi fanelaka ku va xi swi yenca a ku va xi tipfenkela kumbe ku tivonela hikwalaho ka ku tumbuluka ka xidzedze Elininyo. A dropeni bya le Nyambana, mixu wa namuhla ku sungule ntirho wa ku vupfisa ku tlula 100 bya lavantshwa hi vutlhasi bya vutivi bya mintizo hi ku swi rhandza. Madzungula mahlaya leswaku hi lavantshwa va ku humaka 10 bya swifundzha na 4 swa le Nyambana lava hi xipimo xa masiku mazvazvo va nga ta kumaka vutlhasi lebyo. Leonardo Basanyana muzhangile wa talavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa mibye ali makungu ikuva ku tluletiwa ku lavantshwa mapimo ya ku va ku va ni vilelo wa ku ha un'wana nkama ku hambiwa mintirho ya ku seketela van'wana na ku nga yimeliwi mphamu. Byatshufa byi pakile maphalafeni madambu ya nsonto ya tolo byi dumeliwile hi xibulukwa lana xilumekiki ndzilo ndzeni ka byatshu ngopfu kumbangu ku bekisiwa ka michini ya byone. Mhangu yi humeleli hikwalaho ka ku va byatshuletyo byi ta va byi kanyi ndlela yi pfumeleriwaka ku va byi khalutihaka yone ku nkovotlo wa le Hormuzi minkingeni ya le Iran. Mhangu yi humelela nkameni loku nga ni ku lwisana kukulu xikazi ka Iran na Amerika N'walungu ntshauka loko tiHiran a ta vuya pfale nkovotlo yi nga Canal de Hormuz hikwalaho ka ku khwaqelisana ni vaAmerika. Vayingiseti va zandzekaka hi maencela lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya lonka mahayimisor provincial di Maputo mawaku loko ma n'wi tlhasele ha hombe.
1: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milizense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, a Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

wansati, kutihita ni kutinyiketela kakwe, kama ntiri inkwayo ayilandzaka siku limwana limwana, kusukela anjangwini, ntirweni, kerekeni, bazara, masimwini, ni katindawo tin'wana ya kumeka kakatona. Kufambeni ka minongonoko yi hundzeke, hi sangule ku bula hi tihanyi, leswi hi nga swi endlaka akuva hi vhikela vubihi leli ni xanisaka mahanyeleni ni mindyangwini ya hina. Ndzhawu ka ku va hi navele ku tiva leswi maxaka ma nga swi endlaka akuva ma sivela tihanyi mindyangwini, nyamuntlha hi ta hetelela mabulo ya hina na hi nga ta navela ku tiva leswi wanuna a nga swi endlaka loko a navela ku pfuniwa akuva a huma ka mhaka leyi ya tihanyi. Kambe hi ku rhanga hi ta losela hi vunanga layana loko aku a mulher é a única coisa que não

0: vunanga bya ku losela ka hina loko yana a ku wansati i xirho xi fanelaka ku va xi nga pfumaleki vuton'wini ni mahanyeleni ya wanuna. Loko hi yingisa vunanga lebyi, ku sala xivutiso lexi kalaka xi nga miyeli. Xana ha yini wanuna a ya mahlweni hi ku endlela tihanyi wansati xana na? Yana ka vunanga byakwe a hi siyele marito hinkwawo na a kombisa lisima ra vanhu lavambirhi mahanyeleni ya vona. Leswi ngo, la ku nga ni wanuna wa lisima ku ni wansati wa masula. Se ha yini ku ni ku vengana ka nuna ni nsati xana? Tihanyi leti vonekaka mindyangwini ya hina ti nga va ti humelela hikwalaho ka yini xana? A nga va ku kala mabulo, ku kala ntwanano, ku kala lirhandzu. Hi swini swi humelelaka mindyangwini ya hina? Swivutiso hinkwaswo leswi muyingiseti wa ku rhandzeka ya ngulo hi ta yi kumaka mabulo hi veke nawo na mama na Karimoza Dikuku loko a kombisa leswaku wanuna lweyi a hanyaka ndzeni ka tihanyi a nga swi kota ku huma ka vubihilelo lexi lavekaka hikuva a pfumela a tlhela a tinyikela a ku va kuma ku seketeliwa. Hi ku landza hi ta nyika nkama murhambiwa wa hina mamana Karimoza Dikuku na hi sangula hi ku veka xivutiso lexi.
1: Hakakunene swa twala leswaku wansati hambiloko u li karhi u xaniseka hikwalaho ka tihanyi swa koteka ku va u huma ka nxanisa leyo u nga ka yona. A wanuna ke lweyi mbelwini kwake a pfumelaka leswaku hakakunene hi makhambe man'wani a endlela tihanyi nsati, vana kumbe tinxaka, na yena a nga swi kota ku va cinca? A wanuna lweyi wa ku wa swi vona swa ku a leswi a endlaka swona hi swona se o sungula ku cinca, se o sungula ku cinca. Basta a swi vona swa ku a mahanyela lawa laha kaya a ma nandzihi, sa twa mina ni ku endla swa ku karhi swa ku karhi swa ni bindza fambe hi ntirhweni a ni tirhi a ndleleni loko ni famba i nge a ni ambalanga buluku a nge ni ambalanga nchumu loko ni bula ni vanghano va khekelela va khanela hi tindyangu ta vona va ku namuntlha ni yini a xa xiluva na ku nyika nsati wa mina ku ri ke a madapa langa sweka tola ma nandziha swinene a n'wana ku a nga nsati wa mina hamba malembe a ni lavela ku loko ni famba ni ya muxavela kumbe xipachi kumbe hi xinixi ra xinari kumbe xinela a titwa yena ku kasi leswi ni endlaka ka muti wa mina hi swona u ti dana yena. O sungula ku ti daha wa swi vona swa ku a mahanyele lawa a mabongo loko a twa lava vavanuna kulo na va ghanela swa ku xonga a titwa swa ku a nge a nga yambalanga lomu a nga kona wa swi kuma entao ja u sungula ku ti daha hi vuswaki mas madayele yake na one pra mata kumeka na madahekiwi li bang a fambe lomu emasentri di saudi a va ta va kuma va psikologo va kona a va xipesialista a va mamana lava va lisima va konseleri ku ni va mamana loko u tshama na vona va ku konselera ri ka lexi xi hi phazamisaka hini eka a wanuna ni wansati loko va cata va teka va laya wansati a wanuna va mulayi loko va kuma a vavanuna kulona na va laya a wanuna va lava ku a hi pra wu pfumela wa hlantswa swibya wena a hi pra wu pfumela da mesma maneira swa ku va layaka wansati va ku hala a pro susa minchumu ya n'wana ya mindyangu ya ku vuya la nhatu hi khanela a pro byela vizima wana swa ku loko ni nuna wa n'wena ni tlangisa ku yini a hi pro byela manyani swa ku a nuna n'wena a rhandza swakudya swa ku karhi a pro loko u kwatile na yena u va hi ntirhweni u nga mu yamukeli na vona a vavanuna tinyike va teka vavanuna kulori va va byela swa ku pewu a teka nsati a nsati lweyi hambi hi xiluva xa xinene a hi pra wumu ba hi xona a hi pra wumu bukutela loko loko mu bukutela wansati mu bukutele hi li rhandzu loko loko u ghanela u hamba di xikurso mu hambile a poeziya a hi pra mu ghanelela swa sila Mukanela mudzela poesia ko ya wena sati wa mina phela ni hanyi nenge lo wena mina. Wa swikuma. Tinga kuma vava sati avanhu lava vava pfunaka ka kunene. Kuno va conselheiro va bom. Ambi nomu kama kama bairo lomu lomu. Bakoni va conselheiro loko tshama uswito, u tlhelo kusuka ndivo ku chumayela, va ku va ivhangeli. Kama conselho. U tsasa ka u pimisa u tipima ku i. U tlhautwani xirhami ku i kambe leswi vanga ni gwela phela leswi. I. Ya, tenke ni cincile u fika kayo ku n'wansati wa mina ni rivalele. A kuna siku lele nin'wana nga ta huma mihloti ku sanye ku bile. A kuna siku lele ni nin'wana nga ta huma mihloti ku sanye ni ku zuketelile, ni dibira mchovelo, ni kavi tipanela, ni bivana frenti kwako, ni biweni frenti ka vana. A kuna siku ni kombela rivalelo. A ti kombisa swa ku de facto yena a cincile. A wanuna tenka cinca a vona wansati va xi vona xiluva loko xi sungula ku a ku a xi pfuleka poku xi vona swa ku ya tenka vona swa ku wansati swo loko a vona damu xi ni xweni a vona ku ya wansati wa mina i nge damu leli hi yena a fukamelaka muti. Loko ni famba mini ndleleni mini nga wanuna ni titwa swa ku hi swona ni humaka ndyangu ni nga ni wansati. A maproblema sempre va ta va li kona ka mindyangu kuti hini ka damu ni munhu a pimisa leswi swa diferente ka munghana. Ma xi nga ni tluleli swa ku hi za hi bukutana. Mu famba mu lumana u ya ntirhweni a u pfimbile a hi mhaka a ni yewa ku wa wanga wo biwa a vanuna a famba a ri ni a ku hi mhaka munhu a ka nada hi nchumu ni yo tiba ku wanga tibanga a vulwa kaya. Basta n'wanuna swi vona swa ku impela leswi a swa ha ri swa vutomi u ti daxa a kumi vanhu va vanene va mu conselara. Ku ni lava va nga ni terapia du amor, ku ni lava va psicólogo, ku lava conselheiro, ku lava va madrinha va ta mi komba tindlela va mi ta rihanya vutomi lebyinene. Hinkomu khani mambu swinene ku ni confiara khani mambu swinene na swi tshemba swa ku leswi hi khaneliki leswi hi hlayiki lani a vavasati ni vavanuna va ta sekeleka va khoma tinhloko ta vona va vona swa ku impela leswi tenke swi cinca hi ta ya ka a tiku la hina leli la Musambiki la ku xonga. A vavasati ku na wasati wo ka nga xonganga hinkwavo vavasati va xongile a hi va xongiseni hi li rhandzu a hi va xongiseni hikuva hi va hlayisa a hi va xongiseni hi ku va rhandza. A wasati i xiluva xa lisima loko u xi regara xiluva lexi xi cheletela mati sempre ni sempre u ta xi vona ku hluka ka xona ni ku xonga ka swona khani mambu.
0: Swa twala leswaku loko munhu a xanisiwa hi mavabyi yo karhi a fanele ku ya ka dokodela a nga kombela ku pfuniwa ka vanhu vo karhi kumbe ka mitlhangano yo hambanahambana. Mintsatsiyu hi siyeliweke hi mamanaka Rimoza Dikuku na a vula leswaku swa koteka a ku va wanuna a hanyaka ndzeni ka tihanyi a pfuniwa.

mukhosi wa ku rhandzeka hi ya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi kumeka yangulo ya leswaku wanuna na yena a nga swi kota ku pfuniwa loko a kumeka ndzeni ka tihanyi ndyangwini xana. Hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene, u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu. Tsundzuka, tihanyi a ti yaki to hahlula na ti tlhelisela ndzhaku nhluvuko wa mahanyelo ya hina. A hi humeleliseni mabulu, ni rhandzu ni ntwanano mindyangwini ya hina, a ku va hi sivela vubihi leyilini. Na hi nga se huma, hi ta salisana hi vunangala Marlene loko a ku wena jaha mukhomi khwatsi lweyi wansati.

Enhlikani mingiseto ku rhandzeka tlhelaka hizela ka nhlikani n'wana na kunene na valaka ku va hi longoloka na wena tindlela tinene na yi ta ku bela vunanga ni ku va ku tivisa leswaku nqambi yi taka na yona ka nhlikani wa namuntlha i mani nakona a veli ku va kwini a sungulise kwini ku chaya hambileswi nkarhi wa kona nga wutsongo swinene kambe hi ta va hi ku tivisa leswaku ka nhlikani wa namuntlha hi ku tala na Aveline Mondlane loyi a velekiwaka a Bayra Mavalani muganga wun'we ku velekiwaka nakona Humberto Benedito loyi a veke produtori wakwe hi mpfhuka wa ku leha swinene.

Avelinomandlala avelikuwa hi siku ra 3 ka Fevrero wa 1959 tanihi laha hi vuleka kona leswaku avelikuwa a bairo ra Mavalani doropeni ntsindza wa tiko a nga doropa ra ka Maputsu. Ku kuleni kakwe swi ve swi karhata ngopfu hikwalaho ka ku va vatswele va hambaneke na hali mutsongo na ku ve mamani wakwe a nga tirhi, xileswo swi karhatile ku ndla ka yena laha swi sindziseke leswaku ku famba ka nkarhi. Mamani wakwe a mi teka mi yisa ka makwavu a ku va mi pfuneta ku va wundla vana. Hi ku famba ka nkarhi a mi tekile ku n'wini wa makwavu a va nghenisa exikola primaria a Bairro Ferroviario dos Mahotas leswi lembe ra 1970. Kasi lembe ra 1976 a ve a endla quarta class hikwalaho ka ku va matshamela matsondzo ma swinene. A sindzisekile ku va kunene a nghenela ndzima ya vuchayi hi ku navela vachayi lava landzelaka tanihi Alexandre Langa Maulele, lweyi a ri gitarista wa ximanjhemanjhe, Augusto Dimandi a nga Dimas, João Paulo, Zeca Alage, Lisboa Matavele, Fani Mfumo, Eugênio Mukavele, Wazimbo, Hortensio Langa, Yana, Jaimito Mahlatini, Fernando Luiz na José Mukavele.

0: Madrungula yanhlikani haimi sor provincial de Maputo muhlayi Natalio Libombo. Mishu wanamuhla muzvangeli wa tiko ofisini yako ya ntizwa dropeni ndzindza wa tiko ka Maputo. Ayamukeli nhlawa wa vakombisi va maticha vayeke vaya mulosela hekola ka ku khaluta ka siku dza maticha siku dzi tlangeliwaka namuhla na dzi vumbiwiki hi 12 ka Hudubri wa lembe dza 1981 hi ku hlamula ku vilela ka nhlangano wa ntwanano wa maticha hi xiyimo xa tiko ONP akuva ku tlangeliwa ni ku bekisiwa lisima la maticha ya tiko. Muzvangeli wa tiko Daniel Chapu loko a ve ni zvito ave a hlaya leswaku mfumo wu ta ya mahlweni hi ku lulamisa matshamela ya vutomi bya maticha. Ku kulungeliwa ka siku bya maticha na n'waka nkama ku khaluta ka munhu wa 10 wa malembe swi komba ku kula ni ku bekela lisima xiyenge xa ta ndondzo tikweni nkameni lowu ku vonekaka ku tlakuka ka tinhlayo ta vanhu vantshwa va belekiwaka mhaka yi yaka ya sindzirisa ku tameliwa ka ntizo wa ku va ku dyondzisiwa leswaku ku va ni nhluvuko wu londzisaka ta mabelekela. Daniel Chapu a yengese hi ku hlaya leswaku ku zula ni ntshamiseko swi sukela axilawini xa ta ndondzo lanake swi sindzisekaka leswaku ku dyondzisiwa vumunhu vutivi bya ntizo ni ku twanana. Muzvangeli wa tiko a hlaya leswaku ndzavulo ya ta ndondzo yi fanela ku va yi luka makungu ma nga ta kota ku va ma bekela lisima a mathixa ya tiko. Khoka musumbuluku wa namuhla muzvangeli wa tiko a khangule ntizo wa ku sungula ka dragage ndza ku yengesela ku yenta ka nkovotlo wu kumekaka ku mpolo wa ka Maputo leswaku mpolwa u va ni matimba ya ku yamukela mabyatshu makulu xikan'we ni switimela swikulu swa mati. Mintizo mi byi nga na ntsengo wa 150 milioni wa madolari ya ximerika na mi nga ta yenciwaka ku va mpolwa wu yamukela switimela swa mati kumbe mabyatshu makulu ma nga ni kusuhi ni 366 wa mametro hi ku leha ni 15 wa mametro ya ku yenta. Tanihi ntlawa wa vurhangeli bya mpolwa wa ka Maputo MPDC ntsengo lowu wa ku yanama kutani wu suka ka 110 wa mametro ku ya 150 kun'we na 210 kuma kurva hi ku dlandzana. Ntizo lowu wu kongomana ni le minyingi mi hambiwaka ndzeni ka makungu ma kongomanaka ni ku landziwa ku ya tlhasa 2058. Partido Frelimo byi losela mathixa ni ku hlaya leswaku swi ni lisima ku va ku bekeliwa xihluwa ni lisima mathixa ya tiko hikwalaho ka ku va ndondzo yi nga nchumu wukulu mahanyelweni ya xitshungu ngopfu a ku lulamiseni ka vumundzuku bya lavantshwa. Frelimo a ya mahlweni hi ku kuca vadizeli va xiyenge xa ta ndondzo a ku va va tikazata hi ku londzisa hi tindlela tinene mintizo va mi landzaka hambiloko va tlhangana ni ku kazateka ka miholo mahora ya extra matshamela ya ku pfumaleka ka switizo ni swin'wana. Frelimo a le ku ni mvilelo wa ku va ku xiximiwa mathixa ma bekeliwa lisima ni ku va ku londzisiwa swivilelo swavo. Ku tsalwa hi byi yamukeleke mintizweni yesu Partido Frelimo a le ya mfumo wu fanela ku va wu londzisa swikazato ni ku hlamula hi ku hetiseka swivilelo swa mathixa leswaku ku bekisiwa vumundzuku byinene bya tiko. Xifundzankulu Sofala xi vilela kusuhi ni 240 milioni wa mametikal a ku va xi kota ku nabyalisa ku landziwa ka mintizo mi nga kotaka ku va mi pumbanxanisa hi nga vangiwaka hi xidzedze El Niño. Mintizo mi ta hambiwa ngopfu ka swiyenge swa ta vudzimi lomu ku nga kazi ku yimeriwa timpfula titsongo mhaka yi nga vangaka dantswa ni ku tshwa kumbe ku faka mibyalo minyingi mi kalaka mi nga tiyiseli ku dantswa. Makungu ya ku tsutsumela ma katsa ku lumukela 55,000 wa mindyangu ku kumbeteliwaka ku va mi ta chuka mi kazatiwa hikwalaho ka xidzedze El Niño. Aristides Armando, delegado wa ENGD ya Sofala, a li na ngweso kutani wo sungulile ntizo wa ku tswatsiya ni ku dyondzisa xitshungu hi leswi xi fanelaka ku va xi swi yenca a ku va xi tipfenkela kumbe ku tivonela hikwalaho ka ku tumbuluka ka xidzedze El Niño. A dropeni bya le Nyambana mixu wa namuhla ku sungule ntizo wa ku vupfisa ku tlula 100 bya lavantshwa hi vutlhasi bya vutivi bya mintizo hi ku swi zandza. Madzungula ma hlaya leswaku hi lavantshwa va ku huma ka 10 bya swifundza na 4 swa le Nyambana lava hi xipimo xa masiku mazazo va nga ta kumaka vutlhasi lebyo. Leonardo Basanyana muzhangele wa talavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa mirhi ali makungu ikuva ku tluletiwa ku lavantshwa mapimo ya ku va ku va ni vilelo wa ku ha un'wana nkama ku hambiwa mintirhi ya ku seketela van'wana na ku nga yimeliwi mphamu. Byatshu fa byi pakile maphalafeni madambu ya nsonto ya tolo byi dumeliwile hi xibulukwa lana xilumekiki ndzilo ndzeni ka byatshu ngopfu kumbangu ku bekisiwa ka michini ya byone. Mhangu yi humelele hikwalaho ka ku va byatshu lebyo byi ta va byi kanyi ndlela yi pfumeleriwaka ku va byi khalutihaka yone ku nkovotlo wa le Hormuzu minkingeni ya le Iran. Mhangu yi humelela nkameni loku nga ni ku lwisana kukulu xikazi ka Iran na Amerika n'walungu ntshauka loko Teheran a ta vuya pfale nkovotlo yi nga Canal de Hormuz hikwalaho ka ku khwatlelisana ni vaAmerika. Vayingiseti va zandzekaka hi maendlelo lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya lonka mahayimi sor provincial di Maputo mawaku loko ma n'wi tlhasele ha hombe. Instituto Politécnico MLNJ, kusikala outubro kuya fika dezembro wa 2026, ane kutitsalisa kama curso ya medicina geral, enfermagem geral, saúde materno e infantil na eletricidade industrial. Ka segundo semestre inga kayena, kune kutitsalisa kama curso ya eletricidade instaladora. In qual uma curso, mani estágio, niku va hivugamu va jonzi, banyiki wa masertificado. Hikumeka kusui swinene ni paraji la João Mateus, Avenida Fernão Lopes, Dropeni Kamatsolo. Ifonele 86-46-64-949. Instituto Politécnico MLNJ. Yakanahina, vumunzuku la kupatima.
1: Metafil limitada. E componha com binzula nego candas tulo, ma carteira ya sicolo, mi mesa ya vajonzisi, ni alomto ofisuini, mi pedu ya spiritana, mi pedu ya kutlatekana angama belishi. Nakona, a binzula nego kanda marumari, si tante sa kuveka nego saisa mabuku, ni sigoto sunguana, injela ya kutsamseka. Metafil limitada. E como é que a Avenida Samora Machel, am gangueno a Machantren, com fome de castrato Chansai Alvumuni, anga estrada Maputo Witbank, Doropene Recamazzolo. E fonele, cutiriça 84 40 72 731, Cumbi 87 40 72 733. Metafil Limitada, cutia no Kutsembeca, Sinaína.
2: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
3: Vota o Nangabu Zukutsakisaka a Patima Maputo 2026. A vota e com o decreto asterisco 744, ungena o saula opção 4, parada musical. Nzako, ungena o que é quero votar. Nzaku utsala código ra wena ri sungula ka IPM lanuke kuta humelela vito ra mchayi ni titulo ra risimu. Nzaku utsala male unavela ka ku va yirumela. Nzaku u bala pin ya wena angava Mpesa, Emola kumbe Mcash. Voto rin'wana rin'wana i 5 metikaxi ku hela.
4: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki, emisor provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 82 31

0: Maungu ya majambu ya emisoro provincial di Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Namuntlha ku tlangeliwa siku ra mudyondzisi hi xiyimo xa tiko lani hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo mintirho yi endliweke emugangeni wa ka Tshalala munisipi wa ka Matsolo. Hi nkama wa mixo madzanadzana ya vadyondzisi va kumekile xivandleni xa tinhenha ta tiko doropeni ra ka Matsolo ku ya veka ari ya swiluva ndzeni ka vukulungeri bya siku leri. Ndzeni ka mintirho ya ku kulungela siku leri ku lulamisiwile ntshwantshwa hi ndlela ya ndzumba lani ku yimeriweke ku va loyi a nga ta humelelaka ndzeni ka vadyondzisi a ta chachazeliwa hi xihiwa xa movha ku landza xithuthuthu ni copela. Nan'wana ka siku leri ri kulungeliwa na ku hanyeliwa nhlokomhaka yi nge ku hlayisa mudyondzisi hi ku hlayisa vumundzuku. Holobye Tavuda Hussein Yisi namuntlha a kombisile ku tsaka hi matirhela ya tindhawu ta ku velekela ka tona xibedhlele xikulu xa xifundzankulu Maputo. Hussein Yisi a kombisile ku tsaka loku loko namuntlha a endzela xibedhlele xa provincial Maputo. Julio Mavota.
1: Muzangeli lweyi a vulavula musumbuluko lweyi ka Matsolo swa ku va a endzele ematernidade wa Hospital Provincial de Matola mavhiki mabidzi ntshaku ka ku va mutiliwana u tlhela u pfuliwa. Holobye wa Tavudawu a nyoxile leswi a swi voniki lana Zambiki a vatizeli va Hospital Provincial de Matola a maternidade ku va va mahlweni va tihita ku landzeni ka mintizo yavo.
2: Tomamos a decisão de encerrar a maternidade, porque havia muitas situações aqui, e hoje estamos a vir cá de novo, para dizer ao povo da Matola, da província de Maputo, maternidade voltou, e voltou bem. Queremos esta maternidade modelo, vamos monitorar muito esta maternidade, vamos fazer um acompanhamento muito rigoroso desta maternidade, queremos encontrar tudo bem bonito, atendimento com carinho, com paciência. Então, sintam a dor das mulheres que vêm aqui para este hospital como se fosse vossa, porque vocês já passaram por isso.
1: Nzeni Kaliendro Lakwe, o CNIC, anikele ambulância à maternidade do Hospital Provincial da Matola, que vai kuna byalisiwa ku tleketliwa ka timbabyi ti kongomisiwa ka swipiritana swikulu.
0: Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule namuntlha tlhavile riendzo ra ntirho hi mpfhuka wa masiku mambirhi hi xifundza xa Magudu. Kona muntla governador Tuli anikelile mamoto bomba ka minhlangano ya varimi va xifundza lexiyani. Handle ka ntirho lowu a ni makungu ya ku nikela hi ximfumo danyi ra ku hlamba swigalana tihomu. Mahungu matana ri Goberto Xisano.
3: Motobomba leyi pfuniwe hi maorganizasao ya tapi ni kulima sweswi hi nika nhlangano xo va ka antwanano. U nga vula vito mamani?
4: Louise. Louise.
3: Louise man.
4: Fazenda mjo.
3: Mama na Louise na mukha muyamukeli mu asosiasamu?
4: Twanano.
3: Twanano. Ukumi a moto bomba lo. Swi swingata ungata mpfuna.
4: Hita pfuneka ku hita rima hi chelela hambi ko kala mpfula kumbe ku ni mpfula hi ta va hi ri seguro ku ta chelela. A hi tirha matirhelo ya mari matsongo pur ku a hi nga na moto bomba. Se swoswi hi hlaya swa ku kha ni mambu hi ta tirha ntirho ya henhla. Hi ta va ni producer ra kahle purke ku ni jambu kumbe ku ni mumu hina hi ta va hi ri kona hi tirha.
3: Kha ni mambo a vuya marito ya mamana lowa nhlanganelo xo wa ka ntwanano lani wa wurimi lani a xifundza xa Maguti lani hlake swa ku a ntirho lowu hi wo wa ku sungula va tatana governador Manuel Tuli a kumeka namuntlha lani a xifundza xa Maguti ni mundzuku a ta tirhelani ka ndhawu leyi ya Maguti.
0: Na ku endleka leswo vurhangeli bya ndzawulo ya ta wansati rihanyo ni ntsongwana byi pfula mintirho ya ku seketela vanhu va tshamaka ka vusweti xifundzeni xa Magudu. Mintirho leyi yi rhangeriwile namuntlha hi Nguma, murhangeri wa mintirho ya ku seketela vakhalabye hi xiyimo xa tiko ndzeni ka ndzawulo ya ta wansati mahanyela ni ntsongwana a kumekeke namuntlha xifundzeni xa Magudu. Ntirho wa kona wu patsile ni ku pfuxela ndhawu ya ku hlayisa swidyuhati emugangeni wa Mawandla xifundza xa Magudu. Ndhawini liyani vakhalabye va seketeliwe leswakudya hambi swilo swa ku va pfuna vuton'wini bya siku rin'wana na rin'wana. Loko hi nghena ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri, Annabella Nkumbe a ni nkatsakanyo wa mitlangu ya pool de apuramento leyi kongomaka musambola wa haxawa lani mitlawa leyi kombisaka xifundzankulu Maputo yi humeleleke.
5: Mintlawa imbiri ikombisa ka xifundza nkulu Maputo ka mpikizano ya pool d'apuramento dzongeni ka tiku na ukongomwa musambola wa 2027 yi humelelile hi sonto ku landziweni ka jornada la umbiri la mpikizano lowu lani nkomati wa xinavana ya mukeleki ntlawa Baronge da Masinga a va humelela hi mabola mambiri ya ku yanguliwa hi lin'we kasi ntlawa wa xikola Sergent wa Bowani wu kongomi xifundza nkulu Nyembani lomu yake wa bela na Temuza Costa do Sol wu va wu humelela hi ntlhanu wa mabola na mambiri ku yanguliwa hi lin'we kasi ferroviari wa ka gaza ringani na liga sportiva di maputo hi bola lin'we
0: hi ndlela leyi mi twile mahungu ya madyambu ya emisori provincial di maputo rinzani ya ora ritaka.

0: Xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga ti tshechi. Hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. U nga ti tshechi. U ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Majambu ya msumbunuku 12 ka nhlangula wa 2026 ku sungula xiyenge xa vumune xa mintirho ya hina ya namuntlha. Hi ku nga le khale hi ta kuma nongonoko ta ntumbunuku hi dza setora hi kuma mahungu ya majambu na muphinda dza seti dash nongonoko wa mafambelo vanene eswitarateni hi dzo yi twana nhlavutelo wa marungu lama. Dzanovhiera hi matimu ya siku dzanovhi 30 journal la noite hi ntirhisano ni ya Antena National lawa i ta va ya matirhelo ya hina ka xiyenge lexi xa majambu ka xona xi nga mavokeni ya Alberto Langa ka vulavuli halaya ka vulelela michini paniwe kun'we na Diamantino Xivoleka lava hi xinakulobye xa masiku ni minkarhi hinkwayo va mi xivelaka vuyingiseti byinene. Inkomu swinene ka wena u tipatsaka ni mintirho ya hina hi nkarhi lowu wa majambu na hi ku ngopfungopfu ka wena mudyondzisi hi ku xivela a siku la hombe ni ku va hinkwaswo swi famba hi tindlela tinene a vuton'wini. Wena makomba ndlela, wena makomba misava hi tlhelo la u tivi, wena mutlharihisi wa mani na mani hi le axifeni mudyondzisi. Tirha u nga karhali ka ku vevuka ka swona ni ku karhata ka swona u nga twi makondla kona gwanyi yana mahlweni hikuva u dyondzisa u dyondzisa u dyondzisa. Hi vuli leswaku ku nga le khale hi ta kuma a nongonoko wa ntumbunuku kambe matshamela ma pfumeli leswaku hi nga mi kombisa nongonoko lowo xileswo hi kombela ku khomeliwa ngopfu swinene. Hi ta ya hi ta nghena ka ndzimana ya vunanga na hi byi sungula vunanga hi ndlela leyi ya rhamba Flip Nyansavela.

Kwembe Alexandre Langaloka kuma bungani ni nzako ka shirema shingata na Flip Nyansavel. Famsa soso ka majambo ya namontla. Musumbu nuku. Doze ka utubru wa 2026. Namtla isiku likulu siku la mujonzisi lana hinavela kava jonzisi hinkwavo va Mosambiki kuva vatihita va mahlweni kuti hita va mahlweni kuva va vatira hambi loko swi nga na byali ava vikisi timbilu leswaku va ya mahlweni hi ku jonzisa kumbe ku tluleta utlhari vanwani hikuva lowu hi lowu nga ntirho wa vona yini swa karhata a swi vevuki kambe xa ku ti hileswaku hina hi hina hi kola ka vona mani na mani a xi leswi a nga xiswona hi kola ka mudyondzisi kuni matsalwa hi mavonaka kolomu ka maradio social lowo va ku loko a nga le mudyondzisi ku sayina ka wena a wu toma hi ku thokota tinta u nameketa laha ka phepha leswi nge mudyondzisi

ngandlulanga eka mujonzisi hambi tinkhari tikulu va siyentista va siyentista na va sukela kola ka mujonzisi loko hi vulavula hi va siyentista hileswaku hi vona a swigava swikulu hi ku tiva leswaku va ni wutlharila ku endla xihi na xihi lexi xi nga tlhelaka xi ta xi ta ta pfuna yo mudyondzisi kambe hikuva va nga ndlula eka yena mudyondzisi swi ni lesimaku ya xikolo Eduardo Karimo a letemuxikira ya xikola loko hi ya xikolweni hi ya kumana na ye mudyondzisi a hi nga ta ya xikolweni hi ya hi ya tshama ntse hi heta nkamegame hi suka hi vuya kaya na hi nga ndlulanga eka mudyondzisi hikuva hi nga hi ya tshama hi heta masiku hi heta tin'hweti kambe loko hi nga hi ya woka nchumu ka ye mudyondzisi a xikona xi nga ta famba.

0: Bola no mbelo wa vaklashumatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo, wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

Anyikeni swole swa switsongwanyana vadyondzisi va teacher ku hlaya ka Mario Nkalavasana Ntimani aku kasi hi mani nkulu ka president ni teacher wa primary balzinho atana respeita o idoso ali ku ka minkhuvo nakona ya ku kulungela mukhalabye ku nga veni ntshimantshima ikulu hi siku ro rhanga ka hweti yo leyi tsutsuma.

0: Maungu ya majambu ya emisoro provincial di Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Namuntlha ku tlangeliwa siku ra mudyondzisi hi xiyimo xa tiko lani hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo mintirho yi endliweke emugangeni wa ka Tshalala munisipi wa ka Matsolo. Hi nkama wa mixo madzanadzana ya vadyondzisi va kumekile xivandleni xa tinhenha ta tiko doropeni ra ka Matsolo ku ya veka hari ya swiluva ndzeni ka vukulungeri bya siku leri. Ndzeni ka mintirho ya ku kulungela siku leri ku lamisiwile ntshwantshwa hi ndlela ya ndzumba lani ku yimeriweke ku va loyi a nga ta humelelaka ndzeni ka vadyondzisi a ta chachazeliwa hi xihiwa xa movha ku landza xithuthuthu ni copela. Nan'waka siku leri ri kulungeliwa na ku hanyeliwa nhlokomhaka yi nge ku hlayisa mudyondzisi i ku hlayisa vumundzuku. Holobye ta vudaha Hussein Yisi namuntlha a kombisile ku tsaka hi matirhela ya tindhawu ta ku velekela ka tona xibedhlela xikulu xa xifundzankulu Maputo. Hussein Yisi a kombisile ku tsaka loku loko namuntlha a endzela xibedhlela xa provincial Maputo. Julio Mavota.
1: Muzangeli lweyi a vulavula musumbuluko lweyi ka Matsolo tshaka ku va a endzele eMaternidad wa Hospital Provincial de Matola mavhiki mabidzi ntshaku ka ku va mutiliwana u tlhele u pfuliwa. Holobye wa ta vudaha a nyoxile leswi a swi voniki lana Zambiki a vatizeli va Hospital Provincial de Matola a Maternidad ku va va mahlweni va tihita ku landzeni ka mintizu yavo.
2: Tomamos a decisão de encerrar a maternidade, porque havia muitas situações aqui, e hoje estamos a vir cá de novo, para dizer ao povo da Matola, da província de Maputo, maternidade voltou, e voltou bem. Queremos esta maternidade modelo, vamos monitorar muito esta maternidade, vamos fazer um acompanhamento muito rigoroso desta maternidade, queremos encontrar tudo bem bonito, atendimento com carinho, com paciência. Então, sintam a dor das mulheres que vêm aqui para este hospital como se fosse vossa, porque vocês já passaram por isso.
1: Nzeni Kaliendzo Lakwe, o CNIS, anikele ambulância à maternidade ou ao Hospital Provincial da Matola, que vai ajudar a sua cotletiwa ka timbadzi, tikongomiswa ka spiritana sikulu.
0: Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule namuntlha tlhavele riendzo ra ntirho hi mfuko wa masiku mambirhi xifundza xa Magudu. Kona muntla governador Tuli anikelile mamoto bomba ka minhlangano ya varimi va xifundza lexiyani. Handle ka ntirho lowu a ni makungu ya ku nikela hi ximfumo danyi ra ku hlamba swigalana tihomu. Mahungu ma ta na Rigoberto Xisano.
3: Motobomba leyi pfuniwe hi maorganizasao ya tapi ni kulima sweswi hi nyika nhlangano xo va ka antwanano. U nga vula vito mamana?
4: Louise
3: man.
4: Fazenda Mjo.
3: Mamana Louise namuntlha mu yamukele mu asosiasamo?
4: Ntwanano.
3: U kumi a motobomba lowu sweswi nga ta mpfuna.
4: Hi ta pfuneka ku hi ta rima hi chelela, hambi ko kala mpfula kumbe ku ni mpfula hi ta va hi ri seguro ku ta chelela. A hi tirha matirhelo ya ma ri matsongo purikuva hi nga na motobomba. Se swoswi hi hlaya swa ku kha ni mambu hi ta tirha ntirho ya henhla. Hi ta va ni producer ra kahle purike ku ni dyambu kumbe ku ni mumu hina hi ta va hi ri kona hi tirha.
3: Kalimambo avuye marito ya mamana lowa nhlangano lexi waka ntwanano lani wa wurimi lani a xifundza xa Maguti lani hlake swaku a ntirho lowu hi wo wa ku sungula va tatana governador Manuel Tuli a kumeka namuntlha lani a xifundza xa Maguti ni mundzuku a tatirhelani ka ndhawu leyi ya Maguti.
0: Na ku endleka leswo vurhangeli bya ndzawulo ya ta wansati rihanyo ni ntsongwana byi pfula mintirho ya ku seketela vanhu va tshamaka ka vusweti xifundzeni xa Maguti. Mintirho leyi yi rhangeriwile namuntlha hi nguma murhangeri wa mintirho ya ku seketela vakhalabye hi xiyimo xa tiko ndzeni ka ndzawulo ya ta wansati mahanyela ni ntsongwana a kumekeke namuntlha xifundzeni xa Magudu. Ntirho wa kona wu patsile ni ku pfuxela ndhawu ya ku hlayisa swidyuhati emugangeni wa Mawandla xifundza xa Magudu. Ndhawini liyani vakhalabye va seketeliwe leswakudya hambi swilo swa ku va pfuna vuton'wini bya siku rin'wana na rin'wana. Loko hi nghena ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri, Annabella Nkumbe a ni nkatsakanyo wa mitlangu ya pool de apuramento leyi kongomaka musambola wa haxawa lani mitlawa leyi kombisaka xifundzankulu Maputo yi humeleleke.
5: Mintlawa yimbirhi yi kombisaka xifundzankulu Maputo ka mphikizano ya Pool da Puramento dzongeni ka tiko na nkongomi wa musambola wa 2027 yi humelelile hi sonto ku landziweni ka jornada lawumbirhi la mphikizano lowu lani nkomati wa xinavana ya mukeleki ntlawa wa Baronge da Masinga a va humelela hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa hi lin'we kasi ntlawa wa xikola Sargent wa Bowane wu kongomi xifundzankulu Nyembani lomu yake wa bela na Temuza Costa do Sol wu va wu humelela hi ntlhanu wa mabola na mambirhi ya ku yanguliwa hi lin'we kasi feroviari wa ka Gaza ringani na Liga Sportiva de Maputo hi bola lin'we
0: hi ndlela leyi mi twile mahungu ya madyambu ya Emissor Provincial de Maputo rindzani ya ora ritaka.

Hi tlangelele Roberto Mundlovu ni mahungu lawa hi tshama hlwani mintirho ya yimisiwa ra provincial Maputo Region Mozambique hora la vumbirhi li teketeleke ka xiyenge xa vumune xa mintirho ya hina ya namuntlha ku nga le khale hi ta ve ni nongonoko wa vafamba lavanene eswitarateni kambe loyi a nga ta hi fikisaka kona i jalele la le kaya ka mandlakazi amagungwini ka xilombele.

0: marito ya ku ngimu loko amavulo amavula ngi mati ya ku phuza kambe matika loko matuwa hi munhu lawa
1: kata
0: loko luwa nuna xavelisa kana shampoo

0: ザ・オイト・アライ・ジャモサンビキン。
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Nkarhi wa nhlavutelo wa marungula vuyingiseti byinene.
2: Nhlavutelo wa marungula. Nongonoko wa marungula ya siku jin'wana na jin'wana ya xifundzankulu Maputo.
3: Ripelile. Namuntlha ku tlangeriwa siku ra mudyondzisi hi xiyimo xa tiko. Lani a xifundzankulu Maputo, mintirho ya ntshima yi endliwile emugangeni wa ka Tshalala, munisipi wa ka Matsolo. Holobye Tavuda Hussein Isi namuntlha a endzelile xibedhlele xikulu xa xifundzankulu Maputo. Lana kombiseke ku tsaka hi loko a vona matirhela ya vatirhi va Tavuda ka ndhawu ya ku velekela ka yona. Leti hi timbani tinhloko ta ntshima ta nhlavutelo wa marungulo ya siku ra namuntlha ku nga mavokweni ya Thomas Buruma na Roberto Mudlovu. Vamina vela vuyingiseti byinene. Namuntlha ku tlangeriwa siku ra mudyondzisi hi xiyimo xa tiko. A xifundzankulu Maputo, mintirho ya ntshima yi endliwile emugangeni wa ka Tshalala, munisipi wa ka Matsolo. Yentelo mahungu lawa wu ta na Jovita Ngovo.
4: I madzanadzana ya vadyondzisi ma kumekaka lana na ku ve ni mixo hi kumekile ka ndhawu leyi vekisiweke ku hlayisa ku ni ku tlakuxa tinhenha ta tiko lana ku vekiweke ahari ya xiluva. Sweswi hi kumeka lana leswaku a nkhuvo yisiwa mahlweni. Loko hi cuka a nkhuvo se sungula kambe vadyondzisi hinkwavo ntalo wa vona hi lava se va kumekaka ka ndhawu leyi na ku yimeliwa varhangeri va doroba ra ka Matsolo ni varhangeri va xifundza xa ka Matsolo. Ku ta kumeka lana a Ndzumba wa ku tlangela a siku la vadyondzisi hi vona leswaku ku n'wingiwa ni ntshantshwa. Ntshantshwa lowu lana ku nga ta hlawuliwaka lweyi a nga ta winaka a movha a xithuthuthu ni copela. Ni mitlangu yin'wana leyi lulamisiweke ku va endliwa kahle ka nhwa nyamuntlha ndzeni ka minkhuvo leyi ya ku tlangela siku la mudyondzisi. Nakona minkhuvo leyi yi tlangiwa ni nhlokomhaka leyi nge a ku hlayisa mudyondzisi, hlayisa mudyondzisi leswaku ta kota ku tovela a mundzuku. Hi ta bula ni vadyondzisi laha hi nga na vona vangali vangaki leswaku va hlaya xan'wanchumu mayelana ni siku leli la vona. I nhlikani tatana avito.
5: Avito Zori Mponja. I ku tsaka siku ra namuntlha. Tsake ngopfu swinene hi ku tlangela siku la namuntlha, siku la hina vadyondzisi. Ku hi tlangela ngopfu swinene hi kola hi tlanganile hinkwerhu vadyondzisi va swikolo swa ku hambanahambana.
4: I nhlikani avito. Hi vona leswaku layana ku ta hlawuriwa lweyi a nga ta winaka movha xidududu kumbe copela u tisa lesini wa u yimela ku hlawuriwa ku va u kuma swihi swa koka swihiwa leswi
6: na swinyimela qualquer
4: i marito ya vadyondzisi vangali vangaki na ka va kumekaka ka ndhawu leyi ku lulamisiweke leswaku ku yisiwa mahlweni na minkhuvo ya siku la mudyondzisi hi xiyimo xa xifundza ni doroba ra ka Matsolo tanihileswi va vuleke swona leswaku ka ku kumeka vadyondzisi va miganga ya ku va miganga ni swikolo swa ku hambanahambana swa doroba leri ra ka Matsolo hinkwaswo leswi hi nga hi nga mi fikiselaka ka nhlikani lowu mahungu man'wana hi ta tlhela hi ta na wona se loko varhangeli va doroba ra ka Matsolo ni xifundza xa ka Matsolo va kumeka kona ku yisiwa mahlweni a ntirho lowu hi lama hi nga ta tivaka mpela lava nga ta humelelaka va nyikiwa swihiwa leswi ku ni lava nga ta tlakuxiwaka swa nga vadyondzisi vakulu kumbe vadyondzisi va risima va doroba leri ra ka Matsolo.
3: Holobye wa Tavuda Hussein Isi namuntlha a kombisile ku tsaka hi matirhelo ya tindhawu ta ku velekela ka tona xibedhlele xikulu xa xifundzankulu Maputo. Hussein Isa a kombisile ku tsaka loku loko namuntlha a endzela xibedhlele xa Provincial de Maputo. Julio Mavota.
7: Muzangeli lweyi a vulavula musumbuluko lweyi ka Matsolo tshaka ku va a endzeli ematernidade wa Hospital Provincial de Matola mavhiki mabidzi ntshaku ka ku va mutiliwana u tlhele u pfuliwa. Holobye wa Tavudawu a nyoxile leswi a swi voniki lana Zambiki a vatizeli va Hospital Provincial de Matola a Maternidade ku va mahlweni ku va mahlweni va tihita ku landzeni ka mintizo yavo.
8: Lembram-se que nós tomamos a decisão de encerrar a maternidade porque havia muitas situações aqui e hoje estamos a vir cá de novo trazer ao povo da Matola, da província de Maputo. Maternidade voltou. E voltou bem. Queremos esta maternidade modelo. Vamos monitorar muito esta maternidade. Vamos fazer um acompanhamento muito rigoroso desta maternidade. Queremos encontrar tudo bem bonito. Atendimento com carinho, com paciência. Então, sintam a dor das mulheres que vêm aqui para este hospital como se fosse vossa. Vocês já passaram por isso.
7: Njeni Kaliendro Lakwe, o CNIS, anikele ambulância à maternidade ou ao Hospital Provincial da Matola, kwaguna byalisiwa ku tleketliwa ka timbabyi tikongomisiwa ka swipiritana swikulu.
8: Cuidem também deste meio que estamos a dar hoje. Então, também não terão justificação para dizer que não conseguimos transferir. Está aqui, carro novo, senhor motorista, cuide bem do carro, como se fosse teu.
7: A maternidade do Hospital Provincial da Matola atlela puliwa kusunguleni ka hweti nga kuyone tsaka kuva apfaliwili mpfuka wa lembe ni hanfu kuva kulandziwa mintizo ya kuyakisa ambanguluwana nambi kuva kululamisiwa leswi asiboniwa na swilipsi hoxo kumbe swimangalo swa xitshungu kuyamukeliweni ka mutiluwana. Kunkama wa swosi maternidade uni amatshamela kuyamukela 60 wa mibede nakone uni a video vigilancia kuva kuyengeteliwa ta vusirheleli ka mutiluwana wa tavudahu.
3: Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli namuntlha a tlhavele riendzo ra ntirho hi mpfhuka wa masiku mambirhi xifundza xa Magudu. Ko namuntlha Governador Tuli a nyikelele mamotobomba ka minhlangano ya varimi va xifundza xa Magudu. Handle ka ntirho lowu a hani makungu ya ku nyikela hi ximfumo danyi ra ku hlamba swigalana tihomu. Rigoberto Xisano.
6: Tatana Manuel Tule, hlangane ni varimi wa ndhawu leyi ya xifundza xa Magudu wa a nyikelaka mamotobomba ka ntlhanu ni rin'we ra maasosiasawu ti nga hlaya hi sex wa maasosiasawu va yamukelaka mamotobomba para va engesela bindzu ra voho ra urimi. Motobomba leyi yi pfuniwe hi maorganizasawu ya tapi ni kulima. Nhlangano leyi ya mbirhi yi pfuneke a mamotobomba mabota ni matubu ya ku koka hi wona mati para mamotobomba. Ka nkarhi lowu nini varhangeli va mihlangano ya urimi ti nga hlaya nhlangano lowu xivaka khani mambo swinene. Tatana u nga vula vito
9: me Mari Jose Obisi, mutswari wa kwalomu Magudu, muhanyi wa kwalomu Magudu. Ni khense ngopfu namuntlha hi nga amukela lexi. Hi fanele ku ve ni hi ku yini hi xi tirhisa na ku hi ha ti vonela. Se leswi ni khensaka swa ku a no kombela ku ve ni a mfumo tlhela wu hi engetela swin'wanyana ku fana ni timbewu mimirhi ya koho o ka leswi nga ta kumeka va fanele va hi kumbuka na yena khani mambo.
6: Nakona murhangeri va hlaya swaku ku ta ve ni wuhisa ku ta va ni mumuyintamu lani emosambiki nga dzongeni ni makarhi ka tiko. N'wina lani Magudu mu swi twa njhani swi swin'we swi endlaka para mhaka leyi nga mukumi?
9: Para mhaka leyi nga hi kumi se swoswi kumbe hi ni lexi hi ta chela kola kutsongo hi nga ta chela ko kuluma kusuhi ni minkova ni mati hi leswi hi nga ta tirha swo motobomba khani mambo.
6: Mambo nakona ni ta vuya phambena ni vulavula ni varhangeri va mihlangano swoswi ni ka nhlangano xo va ka antwanano u nga vula vito mamana
10: Louise
6: man
10: Fazenda Mjovu.
6: Mamana Louise namuntlha mi amukeli mi asosiasa mu
10: ntwanano
6: ntwanano u kumi a motobomba lowu swi swi nga ta pfuna
10: hi ta pfuneka ku hi ta rima hi chelela hambi ko kala mpfula kumbe ku ni mpfula hi ta va hi ri seguro ku ta chelela a hi tirha matirhelo ya ma ri matsongo pfuri ku a hi nga na motobomba se swoswi hi hlaya swa ku khani mambo hi ta tirha ntirho ya henhla hi ta va ni produsawu ra kahle puruke ku ni dyambu kumbe ku ni mumu hina hi ta va hi ri kona hi tirha.
6: Murima makitari mangaka
10: a wun'we gitari.
6: Okay, mubyala yi
10: byala mavele loko a ri kama mavele loko a ri kama maorda hi byala salada batata masalada
6: swoswi munini
10: swoswi komu hi nga se va ni matirhele a yo zamazama swoswi nkama mavele hi byale mavele
6: na mabindzu
10: a bindzula swa switsongo ku a hi nga tirhi ku kulu hi ku hi nga na a ku chelela ku mumu wa hisa sempre
6: Kalmambo avuye marito ya mama nalo wankangadulishwa ka ntwanano lani wa urimi lani achifunza cha maguti lani hlake swaku a ntirulo uwo wa kusungula va tatana governor Manuel Turi akumeka namuhla lani achifunza cha maguti ni munzuku atatirela nika ndawele ya maguti a kuhlanga kuhlasa ka ya nyikile a sesho mamoto bomba matubu mabota ni shimonya shimonya na para varimi vatirisa ka masimini yavo.
3: Vurhangeri bya ndzawulo ya ta wansati, rihanyo ni ntsongwana byi pfula mintirho ya ku seketela vanhu va tshamaka ka vusweti xifundzeni xa Magudu. Stelio Manyisa.
11: Nako ku vula leswaku ntirho lowu endliwaka haleno Magudu u patsa ni ku pfuxela muti lowu u hlayisaka swidyuhati haleno mugangeni wa ka Mawandla. Ka lowu nkama hi ta twa marito ya swidyuhati leswi swi hanyaka ka muti lowu u hanyelaka ku va u swi amukela. Swidyuhati leswi seketeriweke hi swakudya ni swilo swin'wana leswi nga ta va pfunaka evuton'wini ra vona. Hi vule leswaku ntirho wu rhangeliwa hi tatana Nguma Director National wa Assistance Social. A hi nga twani marito ya vaaki ti kungopfungopfu swidyuhati leswi hanyaka kwala mugangeni wa Mawandla.
12: Paulo Karvali Matola. Kwetu kwala swi kumaka swi hi tikela simala hi nayo. Loko malenga nayo hi buya, laka mavabyi ma kumeka mapeyorara simeri ri fambelaka na mavabyi a hi nayo kuma. Tlhela vuya swa ku lani eparti ra ku la vuhanyo bya hina hi kumeka a hi le a Isolado. Silani mitimbanyana a hi na magezi. Chaunaru ka tindlu timbanyana ama shapa ya mani mafundu ndo kuna mpfula yo tsaka ni swipfalo tinwana tindlu ati na swipfalo nwana mazendela mafili ayo kombela hi partinyana la madela la ni ka swa ku akwanda dinyana le mu vanyikaka nga komo mu mata ku shanyana fya he
11: kutanedza kuka marito ya muweka vakhaladzwe va hanyaka ka muti loyi hanyaka ku yamukela vo vakhaladzwe lana mugangeni wa ka Mawandla. Inkama ku va hitwa marito ya kutane Maria Siaka murangeli wa ina xina anga twini marito yakwe.
13: Queria dizer aos companheiros aqui que este é dos centros que há vários em todo o país. Este é deles. Acolhemos pessoas idosas aqui, mas temos vários outros centros que acolhem crianças. Isso tudo para dizer que a pessoa idosa é uma das nossas prioridades no atendimento. Portanto, não queria falar muito hoje. Venho acompanhada do Diretor Nacional da Ação Social. Se me permitem, eu vou convidar o Sr. Diretor para interagir com
11: tane tule marito ya Maria Siaka muwe wa varhangeli va xiyengele xa ta vufikeleli bya vanhu va nga ka matshamela ya ku tsondzoma ngopfungopfu swidyuhati loko a nyika rito murhangeli lowunkulu hi xiyimo xa tiko kambe ndzeni ka ndzawulo leyi ya ta wasati ntsongwana ni mahanyelo manene namuntlha ku haxiwaka a vhiki ra ta vufikeleli bya vanhu lava nga ka matshamela ya ku pfumala ya ku tsondzoma ngopfungopfu swidyuhati ntirho endliwa kolomo a xifundzeni xa Magudu. Inkarhi wa ku va kutani ku pfaleni ka ntirho lowu hi ta twa marito ya Diretor Nacional wa Ação Social.
14: Portanto, não ficava ético ou não ficaria ético nós virmos a Magude com uma ação pontual lá na vila e não vir saudar os nossos. Queremos igualmente transmitir saudações, Sua Excelência Ministra Ivete, a vocês. Ela devia ter estado aqui conosco para, de forma presencial, saudar e ter o conforto dos idosos aqui presentes, mas por questões da agenda não conseguiu estar e indicou a nós para virmos a conviver convosco e saudar. Uma questão pontual que colocaram sobre a necessidade de assistência médica. É mesmo para poder acolher aquelas pessoas idosas que estão em situação de vulnerabilidade e não tenham um alojamento na comunidade, que possam estar inseridas na comunidade. Então o Estado criou, com uma iniciativa do Estado, os centros de atendimento de acolhimento à pessoa idosa, justamente para acomodar de forma institucional a pessoa idosa.
11: Murhangeli wa Ação Social e xemo xa tiko la Moçambique kambe a rhangela xiyenge lexi ndzeni ka ndzawulo ya ta genere ntsongwana ni mahanyelo manene a tikweni ra Moçambique kutani swi kumeka ndzeni ka ku haxa ka vhiki ra ta vuvhikeleli bya vanhu lava va nga ka matshamela ya ku tsondzoma a nga va vatsongwana va mamana hambi hi voho vakhalabye ntirho lowu endleka kwala a xifundzeni xa Magudu.
3: Namuntlha hi xiyimo xa tiko ku tlangeriwa siku ra mudyondzisi. Axifundzankulu Maputo, mintirho ya ntsima yi endliwile mugangeni wa ka Tshalala, munisipi wa ka Matsolo. Holobye wa ta vudahu Hussein Isi namuntlha kombisile ku tsaka hi matirhelo ya tindhawu ta ku velekela ka tona xibedhlela xikulu xa xifundzankulu Maputo. Leti ti ri tinhlokomhaka timbirhi ti vumbile tshinya ra nhlawutelo wa marungula ya siku ra namuntlha lowu fikaka makumu na wu kombisiwile hi Tomas Buruma na Roberto Mudlovu lava mi navelaka vuyingiseti byinene ka mintirho ya yaka mahlweni ri pelile.
2: Miyingeli nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa yimisori provincial Maputo.
15: Metafil Limitada hi komponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makaritere ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomu tihofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana a nga mabelixi. Nakona ha ha bindzula ni ku khanda marimari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni a nga Estrada Maputo Witbank doropeni ra ka Matsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas já em Moçambique, em Caruama, de manhã seco.
2: Matimu ya siku.
3: Nyamuntla tiku litlangela siku la mudyondzisi. Nakona hi 12 ka outubro wa 1884, Ngungunyani a afunga xipfumelelwano xa ntirhisano ka xiyenge xa mintengo ni vamaputukezi. Nyamuntla tikweni hinkwalo ku tlangeliwa siku la mudyondzisi. Siku leli li sunguliwe ku tlangeliwa hi 18 ka outubro wa 1981 loko ku humesiwile nawu lowu a wu vula leswaku vadyondzisi va fanela ku tumbuluxa nhlangano wu nga ta va vhikelaka. Nkarhini lowo ku tumbuluxiwile nhlangano wa vadyondzisi va tiko. Hi kola ka ku cinca ka ta politika tikweni, hi malembe 90 nhlangano wu cincile wu va wu chiwa SNP, a nga Sindicato Nacional dos Professores. Hi 12 ka nhlangula wa 1884, Ngungunyani a funge xipfumelelwano xa ntirhisano ka xiyenge xa mintengo ni vaputukezi. Ntwanano u fungiwe hi José Cazaleiro, swanga mukombisi wa Portugal, na Matandi Nkosi na Mapinda, vakombisi va hosi Ngungunyani. Xipfumelelwano lexo a xi ni nkongometo wa ku va ku ve ni ntirhisano ka xiyenge xa mintengo ni ku va ku simekiwa vukombisi lava mputukezi a vuhosini bya ka Gaza lana a ku rhangeliwa hi Ngungunyani. Swi kotekile ku landziwa makungu lawo hi ku londzovota xikombelo lexi Ngungunyani a xi endleke ka vaputukezi ka xona a kombela nseketelo wa vaputukezi a ku va a lwa ni vanghiza. Ngungunyani a kombelile nakona nseketelo wa ku va a lwa ni lava a va nga landzi nawu wakwe a Nyembani, leswo hi 1882 ka Governador Geral Agostinho Coelho. Ntirhisano wa Ngungunyani vaputukezi wu sungulile hi 1883 loko Cazaleiro Rodrigues a yamukelile vakombisi va Ngungunyani va kuta hi Xilowani lava va yeke kombela nseketelo ku va Ngungunyani a lwa ni vanghiza ni ku va va bula hi ku kumeka ka vaputukezi a dzongeni ka tiko. Hi 28 ka junho wa 1884, Cazaleiro Rodrigues a kongomile Musurizi a ntsindza ka vuhosi bya Ngungunyani ku va a ya tiva hi kusuhi ka hosi Ngungunyani ni ku va a tivisa swiboho swa Governador Geral mayelana ni swikombelo swakwe. Nyamuntla ka matimu ya siku hi tsundzukile siku la mudyondzisi tikweni li tlangeliwaka nyamuntla. Hi tsundzukile nakona ku fungiwa ka xipfumelelwano xa ntirhisano ka xiyenge xa mintengo xikarhi ka Ngungunyani ni vaputukezi hi 12 ka nhlangula wa 1884. Nongonoko lowu wu tsaliwile vo kombisiwa Jovita Ngovo ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
2: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Mwingiseti wakuranzeka wa Emissora Provincial di Maputo Gaza na nyambani ya losela ka nkarhi lovusiku na iku oyohoyo nkarhi lowu wa xitiko xa dzongeni. Hi fanele ku va ka xitiko xa dzongeni hi ku kombisa mafambela ya mintirho ku ya fika leyi nga ta yigemetaka kona ka siku ri namuntlha. Ku nga ri khale hi ta va i ku kombisa tinhlokomhaka ti nga ta va ka ti vumba xitiko xa dzongeni namuntlha. Nakona a hi nga ta siya ndzhaku va hi ku bela vunanga bya vana va Msambiki na hi kongoma kusuhi swinene na 21:30. Nkarhi wolowo hi ta va hi kuma Journal Regional. Hi 22:00 hi ta va hi kuma amahungu a nga notisias ndzeni ka xitiko xa dzongeni. Ndzhaku hi ta va hi tlhelaka vunanga kasi nkarhi wa 22:10 hi kuma ta mafambelo manene aswitarateni. Ndzhaku ka ta mafambelo manene aswitarateni hi ta kuma vunanga bya ku hambanahambana na hi kongoma kusuhi swinene ka nkarhi wa 22:30 hi nkarhi wa reportage. A ta va nkarhi wa 22:45 hi nga ta pfula ka tinkunga ku va hi kota ku va hi bula ni mingiseti wa hina kola ka ntirhisano wa switichi leswi vona ri ka swona hi nga Emissora Provincial di Maputo Gaza na Nyambani. 23:30 hi kuma Ultimo Journal hi ntirhisano na Antena Nacional. Hi nkarhi wa mea 90 a ta va nkarhi lowu hi nga ta va ka hi pfala a switichi swa hina na ya mahlweni ku va hi pangalata na wena kola ka mintirho ya Radio Mosambiki. I nkarhi wa ku va hi kuma tinhlokomhaka ti vumbaka xitiko xa dzongeni namuntlha hi ku navelela vuyingiseti lebyinene.
1: Lipelile madzanadzana ya vathicha va sukeleke ka miganga ya ku hambanahambana ya ku lumba xifundzankulu Maputo mixwa namuntlha va vekele hari ya swiluva a monumento ya tinhenha mhaka yi kombiseke ya ku tlangeriwa ka siku la vathicha hi xiyimo xa tiko lomu mintirho ya ntshima mi landziweke emugangeni wa le ka Tshalala. Holobye wa ta vudhawu a tsatsiya vatirheli va xibedhlela xikulu xa xifundzankulu Maputo ku va va ndzuluta maternidad lowuya wu va xikombiso xinene hi xiyimo xa tiko. Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule a kumeka xifundzeni xa le Magudi hi liendzo la ntirho hi mpfhuka wa masiku mambirhi. Ka liendzo leli murhangeri lweyi a nyikelele mamoto bomba ka mintlhangano ya varimi. Vana na hina ka minkarhi mi landzelaka.
0: Inkomo Jose Ariel Makwakwa ku va u tiselile tinhlokomhaka ti nga ta vumba ka xitiko xa dzongeni namuntlha. Wa tirhi komba 21:14 kunene hi le ka xitiko xa dzongeni xa musumbuluko wa 12 October 2020. Namuntlha hi siku ra mudyondzisi hi xiyimo xa tiko ra hina Msambiki na swiritano hi fanele ku va ya mahlweni ku va hi tlangela siku leri ni mudyondzisi hikwalaho ka risima rakwe a ni risima ngopfu. Kambe hi hlawule wena ka nkarhi lovusiku ku va swin'we hi kota ku va yi longoloka.

0: loko hi sungula ku nghena hi swifundza nkulu swa tiko Maputo, Gaza na Inyembane. Hi sungula hi lawa mavulaka leswi swa khomu. Madzanadzana ya vathicha va sukeleke ka miganga ya ku hambanahambana ya ku lumba xifundzankulu Maputo mixi wa namuntlha 12 ka Outubro va vekile hari ya swiluva a monumentu ya tinhenha hi ku kombisa ku tlangeliwa ka siku la vathicha hi xiyimo xa tiko lomu mintirho ya ntshima mi landziweke a mugangeni wa le ka Tshalala. Hi yentelelo wa mahungu lawa a ritwenela Jovita Ngovo.
1: Hi ta bula ni murhangeli wa nhlangano wa vadyondzisi hi xiyimo xa doropa ra ka Matsolo. Lana ang mamana Carla angata hi tlhamuxelaka mayelana ni minkhuvo lowu ni lisima la siku la mudyondzisi hi swihi leswi swa nga nhlangano wa vadyondzisi mi ehleketeke swona leswaku mu hlanganisa a vadyondzisi ku va mi tlangela a siku la nyamuntlha.
2: Namuntlha hi hlanganile hi ntwanano hikusa a swi zizi nchumu ku va a munhu a tshama aka xikola xaki a tlangelani lava tirhaka na vo siku ni siku maxikomo pro u ve mudyondzisi wena munhu tenke u zanga ku khalida eka formasawu endao hi gama hi xipadlarana loko a munhu a ya ku tizeni xa a loko ku hlasa a lembe kumbe hweti ya ku tlangela siku la vadyondzisi hi gama hi tlhangana ya vonana hi matanani ma saudade hi tlhela hi khanela hi timhaka leti ti bindziselaka mbilwini hi matizela Yezu ku savhela hi mavevulukanga a vutomi bya nyamuntlha byi bindza ngopfu swinene.
1: Hi ta bulani vadyondzisi va nga li vangaki va kumekeke ka nkhuvo lowu wukulu wa ku tlangela siku la mudyondzisi hi xiyimo xa tiko lana doropa ra ka Matsolo li hlanganiseke vadyondzisi va miganga ya ku hambanahambana. A vito mama
3: hi mini manotizengo nani na swi tsakela swinene swa ku a swi yimahlweni pra hi ta kota ku va hi ya mahlweni ni ku hi tivana hi ku sa ku hlangana ka hina laha hi kumeka na hi trokana ni maexperiense ya leswi hi hanyisaka swone lomu xikolweni ya matirhelo ya hina hi swinyingi hi bulaka swone swa ku va hi ta kota ku va hi lulamisa a matirhelo ya hina ma ya mahlweni ni ku va hi fundisa hi forma ra vana lava va lavekaka ku va va ta hi pfaleta mundzuku dza hina.
1: Leswi hi tlangiselisiweke xiswona a dropeni ra ka Matsolo lana nhambi vayimbeleli va hlengeleke ku va va tsakisa a nkhuvo wa vadyondzisi hi xiyimo xa doropa leli.
0: Murhangeli wa xikolo lexikulu hi xiyimo xa tiko Universidade Eduardo Mondlane Manuel Guilherme a tlangela vathicha va tiko hikola ka mintirho va yi landzaka ya ku khwavela vutivi ni vutlhari ka vana va tiko la Mozambique. Yentelelo wa mahungu lawa a ri ritweni la Avelino Antonio.
4: Manuel Guilherme a li lisini ku nyan'waka karhi ku khaliwa ngopfu hi ku tiva ka vana lava gondzaka lomu swikolweni ngopfungopfu lebya mfumo. Yena amaunela ya khula ya ku vatira vagondzisi hambiloko ku kiyela chinwani ni chinwani ka tirwadri avakheleli ndzaku. Manuel Guilherme a kombele ku kuveni ku tinyiketela ka vokhe vagondzisi zwigondzani ni vatswali hambi ni varhangeli va zwikola ka siku vokhe vana na vagondza ku xikola vativa ku fana maringano ya ku amanzi ku wa siku a tiku ga Mozambique gilomu ka manga ya vanhu lava tivaku. Manuel Guilherme a siyile magezu lawa ku fambeni ka pfhumba nga gimaha ku ya vhuxela xikola lexi a nga gondza kona na ha yi n'wanana a machichi.
5: Eu tenho estado a discutir este conceito de qualidade. Não vou começar do ensino primário, secundário, porque são subsistemas. Mas muitas das vezes os nossos jovens que saem das nossas universidades, quando vão estudar fora, têm sucesso, boa parte deles. Por isso, nós podemos encontrar a qualidade, ao mesmo tempo, podemos não encontrá-la.
4: Magezu ya Manuel Guilherme, murhangeli wa xikola cha ku gondzisa mabuku ya ku eta cha nduma lomu kaya Mozambique, hi ulo hi Universidade Eduardo Mondlane, na kucha vagondzisi zwigondzani varhangeli va ta gondzo ni mfumo a ku ve va humbana kasi ku ve avanana lomu xikolweni va gondza kambe na va tiva leswaku va ta khoma hi tingheletinhenha tiko ka Mozambique ya manziku wa siku.
0: Masukela ka xifundza nkulu Gaza mavula leswaku va ticha va titwa na vanga hloni phekanga hambi hiku kala vanga na lisima amugangene hikola ka kukala kulandziwa ka timfanelo ta vona hi ximu xa tikula hina Mozambique yentalo lwa mahungu lawa ari tonela Alfred Muyanga.
6: Ntsengo wa ku fika ka magidi mambiri ya vadyondzisi lava va xungetaka leswaku timfanelo ta vona a ti hloniphiwi hikwalaho ka ku mfumo u kala ku nga swi koti ku va u nyikela a miholo hi ndlela yinene hambi ku va ku hakeliwa a mali ya minkarhi ya xiyengetela ku fana ni ku va ku nyikiwa a michachazelo loko va loveliwa hi tixaka ni ku pfumaleka ka swigozo swa ku va va fambisa ha swona a ntirho wa vona. I mahungu lama nyikeriwaka hi murhangeri li wa nhlangano wa mathicha hi ximu xa kancenca hi Bonifacio Matshinye loyi a xungeteke hi tlhelekonyana leswaku a mudyondzisi a karhi a vindlavindleka nakona hikwalaho ka ku lomu mugangeni vatameli va tidyondzo ta vatsongwana va mu vona swa nga a li munhu wo ka a nga ri na lisima. Matshinye a li timhaka hinkwato leti nga karhi ti humelela a mudyondzisi. Mudyondzisi a titwa na a nga na ntamu wa ku va a dyondzisa hi tindlela tinene leswi swi nga ta tshukaka swi hoxela a ta madyondzisele ya vona.
7: Quando valorizamos o professor, estamos também a valorizar o aluno, a escola, a família, a comunidade e o próprio desenvolvimento do país. Ainda persistem alguns desafios que afetam o professor. Déficit na alocação ou reabilitação do mobiliário escolar. A falta de transparência no processo de pagamento de horas extras 2022 a 2025. A ausência de concursos para atos administrativos há mais de 3 anos. Atraso no pagamento dos processos relativos ao subsídio do funeral e de morte. Serão 18 anos de idade, mas que a falta de clareza na retirada do subsídio de localização.
6: Kati murhangeli wa xifundza xa kancencayi loko a li karhi a vulavula na a li karhi a hlamula a swivilelo leswi a xungeta leswaku mfumo wa twisisa a swivilelo swa vadyondzisi na a xungeta leswaku katsongokatsongo hi lowu mfumo u nga karhi wu tirha ku va u ta ve u hundza a swikarhato leswi vadyondzisi va kumanaka na swona. Avelina Nyandzimo a xungete hi tlhelen'wanyana leswaku a mfumo hi lowu u pfuleke a mukhandlu wa ku va ku ve ku tlakusiwa a switepiso mathicha nambi hi vatirheli van'wana va mfumo ku hakela a michachazelo loko va feliwile laha swi ngetaka leswaku ku ta fika sweswi lembe hi nga ka lona ku ve ku nyikeriwa a ntsengo wa 20 ya dyondzisi na vanharhu michachazelo hikuva va loveliwe hi tinxaka eka ntsengo wa 20 eka ntsengo wa 300 ni ku fika a 30 ya vadyondzisi lava va nga ni xikweneti ni mfumo kusukela lembe la 2023.
8: Queremos assegurar que reconhecemos a existência de situações em que os professores prestaram trabalho para além do seu horário normal e que o respectivo pagamento não ocorreu no tempo e modo desejado. Como governo, assumimos a nossa responsabilidade institucional. Não queremos fugir da questão nem minimizar a preocupação dos nossos professores. O nosso compromisso é continuar a trabalhar a todos os níveis para regularizar os processos pendentes, mas também assumimos que temos que melhorar a nossa organização administrativa.
6: Marito ya murhangeli wa xifundza xa kancencayi Avelina Nyandzimo loko a li karhi ya vulavula ko kulungela muvhulu lweyi risiku la mudyondzisi leli li kulungeliwaku ndzeni ka xihlahla leswi nge 45 ka xihitano nkongometo wa ku va ku ni a ku fambisa khwatsi na ku tirhisiwa a nawu wa kona a letelanaka ni timfanelo ta vatirhi ka xiyenge xa ta dyondzo.
0: Na ku endleka leswi murhangeli wa mintirho ya dyondzo a xifundzankulu hi Nyembani Alberto Makamu a tlhamuxela leswaku ku vonaka ku tinyiketela kukulu ka vathicha ku heleketeni ka vutivi hi ku nyika vatsongwana ku tiva ku hlaya ni ku tsala. Yentelelo wa mahungu lawa a ri ritweni la Horacio Romão.
9: murhangeri wa mitirho ya ta gondzo lomu ka district ya Inyambana Alberto Makamu hi yena loyi a nga vula leswaku vagondzisi va titsitsirita ku fambeni ka malembenyana loyi kumesa kasi ku va swigondzani swi kumekana swi karhi swi pasa hi ku tiva. Makamu wa hlamusela leswaku hi xifananiso mihandzu yi nga va yi kumiwa ka xigava xa vumbirhi xa lembe hi leyi ya ku tsakisa kutani ya manyawu hi kuma haloko wa kumekana a karhi a va qhiwula vagondzisi. Munyiko wena wa hungu hi yena loyi a vula leswaku matirhelo hambileswi ma nonohaku nyana kutsongwani ka vagondzisi vona a va kumekana va karhi va tsika a ku tirha hi nongametoni swinene kasi ku a swi vanhana swi pasa khwatsi.
10: Hi lava ku va kombela vagondzisi a ku a va simama va hi gondzisa, va gondzisa vanhana va hina, va gondzisa hi woxe matlhata, kasi a vanhana va hina va fela ku tiva, va tiva a wunene. Na hi swi tiva leswaku mugondzisi hi yena a mukumbekisi wa tindlela, hi yena a kumbekisaka swilo swoxe leswa swinene, kasi a vanhana va hina va fela ku gondza, va fela ku tiva, va fela ku hi valeta manziko, ha fela ku kuma vadokodela, ha fela ku kuma maphoyisa, ha fela ku kuma vanhu voxe lava ku tiva va ku rhangela a mandhawu ya manene maswilo zwokhe leswi na swi rhangeliwa hi mugondzisi loyi a mugondzisi a ti tsitsiritaku a ti nyikelaku a gondzisaku a vanana a va gondzisa hi uchukwana.
9: Alberto Makamu, murhangeri wa mitirho ya ta gondzo lomu dorobeni ka Nyambani.
0: Na ku endleka leswi hi cinca mahungu hi ku kuma lama vulaka leswaku holobye wa ta vudhawu a tsatsiya vatirheli va xibedhlele lexikulu a xifundzankulu Maputo ku va vandzuluta muti wa maternidade ko a xibedhlele xa xifundzankulu Maputo u va lowu u nga xikombiso xinene hi xiyimo xa tiko. Mahungu mata hi ndlela ya entelelo a ritweni la Julio Mavota.
11: Usenisi ali ntsena loko va tirhisa a vumunhu ku yamukeleni ka vamamana va tikeke swi nga ka koteka ku va va kota ku kuma a njhuleko lowo. Muzangeli lweyi a vulavula musumbuluko lweyi ka matsolo swaku ku va a endzeli ematernidade wa Hospital Provincial de Matola mavhiki mabidzi ntsako ka ku va mutiliwana u tlhele u pfuliwa. Holobye wa ta vudhawu a nyoxile leswi a swi voniki lana Zambiki a vatizeli va Hospital Provincial de Matola a maternidade ku va va mahlweni va tihita ku landzeni ka mintizo yavo.
12: Lembro-se que nós tomamos a decisão de encerrar a maternidade porque havia muitas situações aqui e hoje estamos a vir cá de novo para dizer ao povo da Matola, da província de Maputo, maternidade voltou e voltou bem. Queremos esta maternidade modelo. Vamos monitorar muito esta maternidade. Vamos fazer um acompanhamento muito rigoroso desta maternidade. Queremos encontrar tudo bem bonito. Atendimento com carinho, com paciência. Então, sintam a dor das mulheres que vêm aqui para este hospital como se fosse vossa. Porque vocês já passaram por isso.
11: Nzeni kaliendzo lakwe useni isi anyikeli ambulansia a maternidade wa Hospital Provincial da Matola kuva ku nabyarisiwa ku tleketliwa ka timbabyi ti kongomisiwa ka swipiritana swikulu.
12: Cuidem também deste meio que estamos a dar hoje. Então, também não terão justificação para dizer que não conseguimos transferir. Está aqui, carro novo, senhor motorista, cuide bem do carro, como se fosse teu.
11: A maternidade do Hospital Provincial da Matola a tlhela pfuliwa ku sunguleni ka hweti hi nga ku yone swa ku va a pfaliwile mpfhuka wa lembe ni hafu ku va ku landzeriwa mintizo ya ku yakisa a mbanguluwana na hambi ku va ku lulamisiwa leswi a swi voniwa na swi le swihoxo kumbe swimangalo swa xitshungu ku yamukeliweni ka mutiliwana. Ku nkama wa sweswi maternidade wu ni a matshamela ku yamukela 60 wa mibede nakone wu ni a video vigilancia ku va ku yengeteliwa ta vusirheleli ka mutiliwana wa ta vudhawu.
0: Phambeni ka swona hi kuma mahungu lama vulaka leswaku governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tole a kumeka xifundzeni xa le Magudi hi liendzo la ntirho hi mpfhuka wa masiku mambirhi ka liendzo lele. Murhangeli lweyi a nyikelele mamoto bomba ka mintlhangano ya varimi. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Rigoberto Xisano.
13: Tatana Manuel Tole a hlangane ni varimi wa ndhawu leyi ya xifundza xa Magudu wa a nyikelaka a mamotobomba kanhlano ni limura masosiasawo tikahla hi stage wa masosiasawo ya mukelaka mamoto bomba para va engesela bindzu lavo ra urimi mamoto bomba leyi pfuniwe hi maorganizasawo ya tapi ni kulima nhlangano leyi ya mbiri pfuneke mamoto bomba mabota ni matubu ya ku koka hi wona mati para mamoto bomba kankarloni ni varangeli va mihlangano ya urimi tingahla nhlangano lowu xivaka khani mambo swinene tatana u nga vula vito
14: ne mari zizeubisi mutswari wa kulu magodi muhanyi wa kulu magodi ni khense ngopfu namuntlha hi nga amukela lexi hi fanela ku ve ni hi ku yini hi xi tirhisa na ku hi ha ti vonela se leswi ni khensaka swo swa ku a no kombela ku ve ni a mfumo wu tlhela wu engetela swin'wanyana ku fana ni timbewu mimirhi ya koho o ka leswi nga ta kumeka va fanele va hi kumbuka na yena khani mambo
13: nakona murhangeri va hlaya swaku ku ta ve ni wuhisa ku ta va ni mumu yintamu lani emosambiki nga dzongeni ni makarhi ka tiko n'wina lani magoti mu swi twa njhani swi swin'we swi endlaka para mhaka leyi nga mukumi
14: a para mhaka leyi nga hi kumi se swo swi kome hi ni lexi hi ta chela kola kutsongo hi nga ta chela ko kulu kusuhi ni minkovo ni mati hi leswi hi nga ta tirha swo hi moto bomba khani mambo
13: khani mambo nakona ni ta vuya phambena ni vulavula ni varhangeri va mihlangano sweswi ni ka nhlangano xi vaka antwanano u nga vula vito mamana
15: Louise
13: man
15: Fazenda Mjovu
13: mamana Louise namuntlha mi amukeli mi asosiasa mu
15: ntwanano
13: ku kumi a moto bomba lowu swi swi nga ta mi pfuna
15: hi ta pfuneka ku hi ta rima hi chelela hambi ko kala mpfula kumbe ku ni mpfula hi ta va hi ri seguro ku ta chelela a hi tirha matirhelo ya ma ri matsongo pfu ri ku a hi nga na moto bomba se swoswi hi hlaya swa ku khani mambo hi ta tirha ntirho ya henhla hi ta va ni produsawu ra kahle pfu ri ku ni dyambu kumbe ku ni mumu hina hi ta va hi ri kona hi tirha
13: murimo makitari mangaka
15: a wun'we gitari
13: okay mubyala hi
15: byala mavele loko a ri kama mavele loko a ri kama maorda hi byala salada batata masalada
13: swoswi munini
15: swoswi komo hi nga se va ni matirhele a yo zamazama swoswi nkama mavele hi byale mavele
13: na mabindzu
15: mabindzula swa switsongo kaya a hi nga tirhi ku kulu hi ku hi nga na a ku chelela ku mumu wa hisa sempre
13: khani mambo a vuye marito ya mamana lowa nhlangano lexi waka ntwanano lani wa urimi lani a xifundza xa magoti lani hlake swaku ntirho lowu hi wo wa ku sungula va tatana governador Manuel Tuli a kumeka namuntlha lani a xifundza xa magoti ni mundzuku a ta tirhelani ka ndhawu leyi ya magoti ku hlasa ka ya nyikele sexi wa mamoto bomba matubu mabota ni xin'wanyana xin'wanyana para varimi va tirhisa ka masin'wini ya voho
0: ndzhaku ka mahungu ma tisiweke hi Rigoberto Xisano hi kongomaka lama vulaka leswi swaku vurhangeli bya ndzawulo ya hanyelaka ta wansati ntsongwana ni mahanyelo manene yi karhi yi pfula mintirho hi ku kongoma ku seketela vanhu va hanyaka ka matshamelo ya ku tsondzoma axifundzeni xa le Magudu hi yentelo lwa mahungu lawa a ri ritweni la Stelio Manyisa
16: nako ku vula leswaku ntirho lowu endliwaka haleni Magudu u patsa ni ku pfuxela amuti lowu u hlayisaka swidyuhati haleni mugangeni wa kama wandla ka lowu nkama hi ta twa marito ya swidyuhati leswi swi hanyaka ka munti lowu wu hanyelaka ku va u swi amukela swidyuhati leswi seketeriweke hi swakudya ni swilo swin'wana leswi nga ta va pfunaka evuton'wini ra vona hi vule leswaku ntirho wu rhangeliwa hi tatana Nguma Director National wa Assistance Social a hi nga twa ni marito ya vaaki tiko ngopfungopfu swidyuhati leswi hanyaka kwala mugangeni wa mawandla
17: Paulo Carvalho Matola kusukela leswi swi kumaka swi hi tikela simala hi nayo loko malenga nayo hi buya laka mavabyi ma kumeka mapiyorara simiri yi fambelaka ni mavabyi a hina yi ku tlhela vuya swa ku lani eparti ra ku lawuhanyelo bya hina hi kumeka a hi le a Isolado silani mitimbenyana a hi na magezi ka tiyindlu timbenyana a maxapa xa mani mafunruni loku na mpfula yo tsakama ni swipfalo tin'wana tiyindlu a ti na swipfalo n'wana mazhendela mafili a hi kombela hi partinyana lamadlela lani ka swa ku a kwandadinyana lemu va nyikaka akoma nguma ta kushanyana fyaye
16: inkama kuva itwa maritu ya Maria Siaka murangeli wa ina xikombo wa san social ishimo usha mzawulu ya wasati nsongwana ni manyala manene anga twini maritu yakwe avulavula ka kalonkama ka vakhaladzi va kumekaka ka ntirulo.
18: Queria dizer aos companheiros aqui que nos acompanham que este é um dos centros que há vários em todo o país. Este é um deles. Acolhemos pessoas idosas aqui, mas temos vários outros centros que acolhem crianças. Isso tudo para dizer que a pessoa idosa é uma das nossas prioridades no atendimento. Portanto, não queria falar muito hoje, venho acompanhada do Diretor Nacional da Ação Social. Se me permitem, eu vou convidar o senhor diretor para interagir com nós.
16: Kutani kufaleni kantirlo hita tua marito ya diretor nacional wa ação social.
19: Portanto, não ficava ético ou não ficaria ético nós virmos a Magude com uma ação pontual lá na vila e não vir saudar os nossos. Queremos igualmente transmitir saudações, Sua Excelência Ministra Ivete, a vocês. Ela devia ter estado aqui conosco para, de forma presencial, saudar e ter o conforto dos idosos aqui presentes, mas por questões da agenda não conseguiu estar e indicou a nós para virmos a conviver convosco e saudar.
16: Kutane marito ya murangeli wa ação social ishemusha tikula Moçambique kambe arrangela xengele xinzeni ka ndzawulo ya ta genere ntsongwana ni mahanyela manene a tikweni ra Moçambique loko vulavula hi leswi swi endliwaka nkongometo na ku va ku seketeliwa a vakhaladzi va hanyaka ka centro leri ri yamukelaka vo vakhaladzi lana a mugangeni wa ka Mawandla a xifundzeni xa Magudu.
0: Avestelio Manyisa loka hinyika entelelo wa mahungu mavulavulaka hi mintirho minga karhi milandziwa hi hudzwana ya hanyela ka ta wansati ni ntsongwana. Loko hi tshika mahungu lawa hi kongoma ka lawa ma hi byelaka leswaku hi kusuhani kuveneni hi jajama henhleni ka mintirho leyi mikatsaka a switichi swa ku lumba dzonga ka tiko hikuva hi ya kuma lawa ma yelanaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Henhleni ka swona hi kuma lama vulaka leswi swaku a xifundzeni xa le ka Xokwe vabeli ni valulamisi va ta mitlangu ya ku tiyisa miri va nyikiwa nkhinkhi hi murhangeli wa xifundza lexiya ku va va ya mahlweni hi ku lulamisa kun'we ni ku landza ta mitlangu ya ku tiyisa miri laya na mbangwini lowuya wa tiko. Yentelelo wa mahungu lawa u ta ritweni la Rui Makaringe.
20: Tani ku vulaka Narciso Nyamuhuku a vaseketeli va mitlangu leyi hi lava va nga karhi va tihita leswi swi kombiseka kaka se hi mintirho inga leswaku a vantshwa va kumekaka ku ka mitlangu leyi xikan'we ni vahisekeli hi lava va nga karhi va yisa mahlweni handle ka mitlangu a wu ndhundhuzeli ni ku seketelaka ku va ni ku rhula atikweni. Nyamahuku a vule marito lawa sonto yi hundzeka dorobeni la ka Xokwe a vugan'weni bya ntlangu lanake a vabeli va le ka Xokwe va humeleleke emahlweni ka ntlawa wa bola wa le Ximbutsu a ntlhari wa mabola ya ku yanguliwa amambirhi ku ka ntlangu lowu u kumekeke ka ndzeni ka kungu leli li kongomaka a ku haxa ni ku phalalisa a mitlangu ya ku tiyisa miri lexiwaka Tournate Football Creative Chap Chap. Kasi tlhelo lava lulamisi va mitlangu leyi tani ku vulaka Batista Bons kasi a vantshwa hi lava handle ka ku bela va kombisaka lirhandzu xikulu xikarhi ka vona leswi swi seketelaka eke ku va a tiku li va na a kurhula.
21: Somos resultado de uma iniciativa pessoal, Sua Excelência Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, que pensou em oferecer uma coisa que pudesse não só construir sonhos para a juventude, mas também ser a esperança para que eles consigam fazer para além dos sonhos, que é praticar o desporto, ter atividade física para ter a saúde em dia, ter o desporto para aglutinarem e em conjunto, pensarem em conjunto como jovens no Moçambique, que hoje quer fazer, faz diferente para ter resultados diferentes, é o que temos estado a ver. Portanto, é Recreativo Futebol Chapo Chapo, é uma competição que para além da província de Gaza, já passou por todas as províncias do país.
20: Marito ya murangeli wa makungu lawa ma kongomaka ku phalalisa mitlangu ya bolwa lawa ma chiwaka Tournate Football Recreative Chap Chap kare a vulavula sonto ya tolo leka shokwe nzaku ka ntlangu lo ababeli va xifundza xa leka shokwe va humeleleke mahlweni ka vabeli va xifundza xa le ximbutsu a ntlhanu wa bola ya ku yanguliwa amambiri ko ka shokwe etolo ku khanguliweni ko ka makungu lawa ku ve ku nyikeliwa a switirho swa ku seketela a mitlangu ya bolo ko ka khomela swifundza na mune swa xifundzankulu Gaza.
0: Mintlawa yimbirhi ya ku lumba xifundzankulu Maputo hi kumekaka ka mphikizano wa Polgu ya Puramento yi humelelile ku landziweni ka jornada lavumbirhi hi ku kongoma musambola wa 2027 yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Annabella Nkumbe.
2: Yi humelelile hi sonto ku landziweni ka jornada lavumbirhi la mphikizano lowu lani nkomati wa xinavana ya mukeleki ntlawa wa Baronge da Masinga a va humelela hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa hi lin'we kasi ntlawa wa xikola Sargenti wa Bowani wu kongome xifundzankulu Nyembani lomu yake wa bela na Temuza Costa do Sol wu va wu humelela hi ntlhanu wa mabola na mambirhi ya ku yanguliwa hi lin'we kasi Ferroviario wa ka Gaza ringani na Liga Sportiva di Maputo hi bola lin'we. Vugan'wini bya ntlangu xikarhi ka Temuza Costa do Sol na xikola Sargenti wa Bowani hi Rado Mosambiki a twi marito ya vatlhavukanyisi va mintlawa hayimbirhi Orlando Masan, xiandla xa mutlhavukanyisi wa xikola Sargenti wa Bowani lowu a vuleke leswaku va ta ya mahlweni va tirha hambileswi va humeleleke ka jornada le lavumbirhi a ku va va ta kuma mihandzu yinene anti ku gama mphikizano lowu.
3: Hi nyose swinene a hi boheka derota a hi li muito preocupado mas hi tibekiselile hi tizi ngopfu ku hi ta kota a ku hlula hi ndirhisara a vitora lebyi ka Mr. Wes Mr. Zuma loyi a vele na hini kusukela ka tolo mas a nga ha swi kotanga ku vela namuntlha. A preocupação dizes o que é amba campeonato de Zabon, dependendo de jogo a jogo. Am Sambola, em Chumle, Kula, Kunon Podo, Ui Tutumele, Fambe, Kutong, Kutong, a jogo de Zeta, Kombaka, Shakutan, Chagai.
2: Hitlelo lin'wani mutlhavukanyisi wa Temuza Costa do Sol Feliciano Mukambi loyi a vuleke leswaku a nga swi tivi leswi endlekaka ka ntlawa wakwe hikusa kusukela ka jornada la ku sungula ku ta fika lavumbirhi a ntlawa wakwe wo luza.
3: Ya epa yes bola yi tshamisa sweswo a xi ya xi lungaku mexi xi ya xi lungaku kokhonyari hi ta febudule maxa ya mixo va yi bo. Ya swi fayele kwala ka concentração porque a swi fanyani byavini bya tibyele ni ta wa trainer do loko a swi komba ya tenita trainara a va vhumi ku ya trainara.
2: Marito ya vatlhavukanyisi va mintlawa hayimbirhi loko va vulavula hi ntlangu wa jornada lavumbirhi la Pool d'Apuramento na kongoma musambola wa 2027
0: hi ndlela leyi muyingiseri a rhandzekaka wa swifundzankulu swa Maputo Gaza na Inyembane hi gemeta kola nongonoko wa dzongeni ka tiko wa namuntlha siku la 12 ka outubro wa 2026 na hi n'wi xuvela ka vuyingiseri lebyinene bya mintirho ya radio Mosambiki leyi mi yaka mahlweni. Yamukela ni ku valelisa ka Afonso Magulu ka vukhavuteli na Jose Ariel Makwakwa lulamiseke ni ku kombisa a nongonoko lowu hi li ku dya hi ku yengeta.
22: Xitiku xa dzongeni.
23: Vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wuntlhanu hi 21:10.
22: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
23: Xitiku xa dzongeni.
24: Radio Mosambique, Maputo.
25: 22 horas em Karuma Wungu, onde é castigo xa dzongeni.
0: Mahungu ya dzongeni ka tiko. Muhlayi José Ariel Makwakwa. Madzana-dzana ya vaticha va sukeleke ka miganga ya ku hambanahambana ya ku lumba xifundzankulu Maputo mixi wa namuntlha 12 ka outubro va vekile hari ya swiluva a monumento ya tinhenha hi ku kombisa ku tlangeliwa ka siku la vaticha hi xiyimo xa tiko lomu mintirho ya ntshima mi landziweke a mugangeni wa le ka Tshalala. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Jovita Ngovo.
1: Hi ta bula ni murhangeli wa nhlangano wa vadyondzisi hi xiyimo xa doropa ra ka Matsolo lana mamana Carla angata hi tlhamuxelaka mayelana ni minkhuvo lowu ni lisima la siku la mudyondzisi hi swihi leswi swa nga nhlangano wa vadyondzisi mi ehleketeke swona leswaku mu hlanganisa a vadyondzisi ku va mi tlangela a siku la nyamuntlha
26: hi hlanganile hi ntwanano
4: hikusa a swi zizi nchumu ku va a munhu a tshama aka xikola xaki a tlangela ni lava tirhisaka na vo siku ni siku maxikomo pro u ve mudyondzisi weni munhu thank u zanga ku khalida ka formasawu enta hi gama hi xipadlarana loko a munhu a ya ku tizeni xa a loko ku tlhasa a lembe kumbe hweti ya va ya ku tlangela siku ra vadyondzisi hi gama hi tlhangana ya vonana hi matana ni masaudade hi tlhela hi khanela hi timhaka leti ti bindziselaka mbilwini hi matizela yezu ku savhela hi mavevulukanga a wutomi bya nyamuntlha ndzi bindza ngopfu swinene
0: vathicha va titwa na va nga hloniphekanga hambi hi ku kala va nga na lisima amugangeni hikwalaho ka ku kala ku landziwa ka timfanelo ta vona hi xiyimo xa tiko la hina Mozambique. Yentelelo wa mahungu lawa a ri twenela Alfred Muyanga.
5: Ntsengo wa ku fika ka 2,000 ya vadyondzisi lava va xungetaka leswaku timfanelo ta vona a ti hloniphiwi hikwalaho ka ku mfumo wu kala ku nga swi koti ku va u nyikela a miholo hi ndlela yinene hambi ku va ku hakeriwa a mali ya minkarhi ya xiyengetela ku fana ni ku va ku nyikiwa a michachazelo loko va loveliwa hi tixaka ni ku pfumaleka ka swigozo swa ku va va fambisa ha swona a ntirho wa vona. I mahungu lama nyikeriwaka hi murhangeri ili wa nhlangano wa mathicha hi xiyimo xa ka ncencai Bonifasi Matshinye loyi a swingeteke hi tlhelekonyana leswaku a mudyondzisi a karhi a vindlavindleka nakona hikwalaho ka ku lomu mugangeni vatameli va tidyondzo ta vatsongwani va mu vona swa nga a li munhu wo ka a nga ri na lisima. Matshinya a li timhaka hinkwato leti nga karhi ti humelela a mudyondzisi. Mudyondzisi a titwa na a nga na ntamu wa ku va a dyondzisa hi tindlela tinene leswi swi nga ta tshukaka swi hoxela a ta madyondzisele ya vona.
0: Holobye wa ta vudhawu a tsatsiya vatirheli va xibedhlele lexikulu a xifundzankulu Maputo ku va va ndzuluta muti wa maternidade ko a xibedhlele xa xifundzankulu Maputo u va lowu nga xikombiso xinene hi xiyimo xa tiko. Mahungu ma ta hi ndlela ya entelelo a ri ritweni la Julio Mavota.
11: Useni yisi ali ntsena loko va tirhisa a vumunhu ku yamukeleni ka vamamana va tikeke swi nga ka koteka ku va va kota ku kuma a njhuleko lowo. Muzangeli lweyi a vulavula musumbuluko lweyi ka matsolo swa ku va a endzeli ematernidade wa Hospital Provincial de Matola mavhiki mabidzi ntshaku ka ku va mutiliwana u tlhele u pfuliwa. Holobye wa ta vudhawu a nyoxile leswi a swi voniki lana Zambiki a vatizeli va Hospital Provincial de Matola a maternidade ku va va mahlweni va tihita ku landzeni ka mintizo ya vo.
12: Lembro-se que nós tomamos a decisão de encerrar a maternidade porque havia muitas situações aqui e hoje estamos a vir cá de novo para dizer ao povo da Matola, da província de Maputo, maternidade voltou e voltou bem. Queremos esta maternidade modelo. Vamos monitorar muito esta maternidade. Vamos fazer um acompanhamento muito rigoroso desta maternidade. Queremos encontrar tudo bem bonito. Atendimento com carinho, com paciência. Então, sintam a dor das mulheres que vêm aqui para este hospital como se fosse vossa. Vocês já passaram por isso.
11: Nzeni kaliyenzo lakwe useni yisi anyikeli ambulansia a maternidade wa Hospital Provincial da Matola kuva ku na byalisiwa ku tleketliwa ka timbabyi ti kongomisiwa ka swipiritana swikulu.
0: Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tole a kumeka xifundzeni xa le Magudi hi liyendzo la ntirho hi mpfhuka wa masiku mambirhi ka liyendzo lela. Murhangeli lweyi a nyikelele mamoto bomba ka mintlhangano ya varimi. Yentelelo wa mahungu lawa a ri ritweni la Rigoberto Xisano.
13: Tatana Manuel Tole a hlangane ni varimi va ndhawu leyi ya xifundza xa Magudu wa a nyikelaka a mamoto bomba ka ntlhanu ni rin'we ra maasosiasawu ti nga hlaya hi sex wa maasosiasawu va yamukelaka mamotobomba para va yengesela bindzu ra voho ra urimi. Motobomba leyi yi pfuniwe hi maorganizasawu ya tapi ni ku lima.
0: Mitwile mahungu ya dzongeni ka tiko man'wana hi nkarhi wa ntoloveto li pelile.

22 horas e 30 minutos in carriwa qua il rampage vita ngovo a lui ti se la ca a reportage nzeni ka xiti ku xadzungini la kunene ku tlangeliwa ka siku ra vadyondzisi xiyimo xa tiko ra hina Mozambique i ku navelela wingset lebyinene.

0: Nyamuntla isiku lava dyondzisi hi xiyimo xa tiko. Lana doropeni ra ka Matsolo madzanadzana ya vadyondzisi hi lava va tlangeleke nkhuvo lowu hi tindlela letinene, hikuva va hlengeletanile ka nkarhi wa mixo lana va vekeke hari ya xiluva ka ndhawu leyi ku tlakuxiwaka tinhenha ta tiko. Hi ku landza va kumekeke adoropeni a mugangeni wa Katshalala lana va tlangeleke kona ka nkhuvo wukulu wa ku tlangela siku leli la vadyondzisi. Ku hi vonile vadyondzisi va miganga ya ku hambanahambana ya doropa ni xifundza xa ka Matsolo va kumekeke leswaku va tlangela siku leli. Ni siku la vadyondzisi li tlangeliwini nhlokomhaka yinge ku hlayisa mudyondzisi ku vekisa mundzuku. Hi ta bula ni murhangeli wa nhlangano wa vadyondzisi hi xiyimo xa doropa ra ka Matsolo lana mamana Carla a nga ta hi tlhamuxelaka mayelana ni minkhuvo lowu ni lisima la siku la mudyondzisi. Hi swihi leswi swa nga nhlangano wa vadyondzisi mi ehleketeke swona leswaku mu hlanganisa a vadyondzisi ku va mi tlangela a siku la nyamuntlha?
1: Khani mambu ku va ni nyikiwa zito siku lebyikulu bya vadyondzisi. Hina vadyondzisi nyamuntlha hi tlhanganile hi ntwanano, hikusa a swi zizi nchumu ku va a munhu a tshama a ka xikola xaki a tlangela ni lava tirhaka na vo siku ni siku. Maxikomo pro u ve mudyondzisi wena munhu tenke u zanga ku khalida ka formasawu endao hi gama hi xipadlarana loko a munhu a ya ku tizeni xa a loko ku hlasa a lembe kumbe hweti ya va ya ku tlangela siku la vadyondzisi hi gama hi tlhangana ya vonana hi matana ni masaudade hi tlhela hi khanela hi timhaka leti ti bindziselaka mbilwini hi matizela Yezu ku savhela mavevulukanga a wutomi bya nyamuntlha byi bindza ngopfu swinene. Xa a ku hina mathicha a hi sana swi kota ku lunghisa vutomi bya Yezu hambileswi hi tizaka. Xa loko hi hlanganile ha swi kota ku divala awusiwana bya siku ni siku lebyi byi hi endlekalaka hala xikola.
0: Se ha tiva leswaku swikarhato swa vadyondzisi i swinyingi ha yingisa loko hi bula na vona maminkarhi yin'wana va khala hi ku pfumaleka ka mawara zestra miholo ni ku vadyondzisa ahandle ka swilawu swa dyondzo swa nga nhlangano wa vadyondzisi. Swihi leswi mi endlaka swona ku va ku hluliwa a timhaka leti vadyondzisi va khalaka tona?
1: Hina siku ni siku hi swi kota ku hamba a dialogo sosiyali ni tihosi ta muganga wezu para ti hi pfuna kusa ya swi vona swa ku loko era ku impongo leyi hi tshikaka hi hamba kumbe hi xikhalo lexi nga na xona nkama ni nkama hina ya tshemba swa ku loko era ku va swi kota ku lunghisa na va lunghisile ya swi vona swa ku na vona i nge va tsandzeka mazi tenki va lwa na vona va ta kota ku va hi hlanganisa na vona kusa na vona i vamakwezu kusa na vona para va za va tshama ka switshamo leswi va nga ka swona nyamuntlha va khadi hilaka mudyondzisi. Xa swi fanelekele ku va vona va swi ehleketa a ku pfuna a vadyondzisi va ta kota ku kuma ntamu ni matimba ya ku lomu va nga kone ni masituasons ya madifficultad ya matirhela va swi kota ku tinyika ntamu wa ku va hlulela va ta kota ku a dyondzisa vana lava para mundzuku ka Musambiki ku kota ku hluvuka.
0: Endzeni ka hweti leyi ka ni mintirho yin'wana yi nga ta landziwaka ku kota ku va ku tlangeliwa siku leri?
1: Hi kona mintirho ina porke a hweti hinkwayo leyi hi tlangela mudyondzisi a kusukela ka 5 de October i nga siku ya ku tlangela a mathicha ya tikweni a ya Musambiki so tiko hinkwalo ni sungula ku tlangeliwa siku lebyi dya 5 de October a lweyi a nga proclamara a 12 de October ivi hosi Yezu lweyi a feke i nga Samora Muzeji Mashele kambe hi mu khensa ngopfu swinene a ku va langile siku lebyi hi ta kota ku tlangela a mintizo ya u thicha ni mahanyela ya u thicha porke loko mathicha ma hlanganile vhela a mahohloti mo lunghisa epurisi mina ni leswi ni nga murhangeli wa vona na swi kota ku va nyika korashe bya ku hi continuara undiya hi ta hlula a hi mitshumu ya kola na kola hi yo lwa na swona undiya hi ta hlula mina ni seriteza bya ku undiya hi ta hlula khani mama.
0: Hita bulani vadyondzisi va nga li vangaki va kumekeke ka nkhuvo lowu wukulu wa ku tlangela siku la mudyondzisi hi xiyimo xa tiko lana doropa ra ka Matsolo li hlanganiseke vadyondzisi va miganga ya ku hambanahambana. A vito mama?
2: Hi mini Manoti Zengonani, ni teacher wa disciplina dza xitoria.
0: U titwa njhani ku tlangeli ku va u tlangeleli siku leli la mudyondzisi hi xiyimo xa doropa ra ka Matsolo mi hlanganile ka ndhawu ya yin'we?
2: Mi ni tsaka ngopfu swinene, ni titwa na ni li nkwadrada hikusa siku leli namuntlha hi siku leli hi hlanganeke hinkwezu va kulega va xikolo xa ku hambana lani hi taka hi tata tivanana van'wanyana hi nga tivani maxi hikuva hi kolaka ku va a munisipa swi kotile ku vekisa a siku leli a hi nyika lisima a hi hlanganisa hinkwezu na swi tsakela swinene swa ku a swi yi mahlweni pra hi ta kota ku va hi ya mahlweni ni ku hi tivana hikusa ku hlangana ka hina laha hi kumeka na hi trokana ni maexperiensa ya leswi hi hanyisaka swone lomu xikolweni ya matirhelo ya hina hi swinyingi hi bulaka swone swa ku va hi ta kota ku va hi lulamisa a matirhelo ya hina ma ya mahlweni ni ku va hi fundisa hi forma ra vana lava va lavekaka ku va va ta hi pfaleta mundzuku dza hina.
0: Hi swini swikarhato leswi a wu navela ku va swi hluliwa hi xihatla swinene ka ku landzeni ka ntirho wa wena?
2: A swikarhato swinyingi kusukela kola ka matshamela a madyondzela ya vana hikusa ku na ni vana lava va dyondzaka na va tshamele hansi swi karhata ngopfu ku van'wana a nga va a tiva ku tsala ben a nga va a heta maawula hinkwawo na a tshamele hansi xa n'wimbirhi hi kombela ngopfungopfu swa ku a mfumo wu hi twela hikola ka mphamo wa kone na ni vula ngopfu kusukela ka mali ya maora zestra leyi yi kalaka hi nge si nyikiwa kusukela ka 2022, 2023, 2024, 2025 hi tlhela kambe hi kombela leswaku a va hi tivi swa ku epa a ku tirha ka hina hi tirha hi ma-difficulty maxi hamba xiforce leswaku hi yenca hi formara a n'wana lweyi i nga pari a tata hi pfuna mundzuku dza hina vana lava nga voni va ta ka tlhela va tata hi pfaleta loko hina hi ta va na hi li reformada a va kombela swa ku a va hi nyiki lisima dza hina va tlhela va swi vona a dza fiwi lebyi hi nga ka byone a yi godoli hi ya mahlweni kusa hi leswi hi nga zurara swone swa ku hi ta tirhela swone hi ta forma ra vana hi ta lulamisa tiku leli hi kola ka edukasawu.
0: Hi ta kuma marito ya mudyondzisi mun'wana. A vito?
3: Lucas Matola, ni mudyondzisi wa xikola basika Matola Gare, ni dyondzisa 7 classe geografia.
0: Swa nga mudyondzisi u titwa njhani ku tlangela siku lela nyamuntlha hi swihi leswi u yimelaka swona a ku swi vona ku va vadyondzisi lava vantshwa va dyondzaka ku va na vona va vadyondzisi va kuma swona va ehleketa swona va kuma matshamela mantshwa swa nga mudyondzisi?
3: Hi leswi endlekaka namuntlha ni ku tsaka swinene a ku va a mfumo wa muganga wa le ka Matsolo u swi kotile ku a ku hlanganisa vapurisoni hinkwavo va xifundza lexi u kota ku va nyikanyana mati u kota ku va hlanganisa ku va va kota ku va va bula hi xivone va nyikana experience hi xivone va dlafutshi va kombisana hi mikantiso lowu wa wu dyondzisi swa kala minchumu ya kutani i minchumu leyi hlayaka swa ku hi khensa n'wintamu swinene.
0: Mayelana ni swikarhato leswi mu hlanganaka na swona siku lin'wana na lin'wana hi swihi leswi a wu navela leswaku swi hatla swi hlamuliwa leswaku ku na byalisiwa matirhelo ya vadyondzisi a dorobeni ra ka Matsolo?
3: A swikarhato swinyingi kambe ni nga hlaya swa ku a swa le henhla hi ntamu hi wu mphamo wa vaprofesori u ka u nga koti ku va u xava hinkwaswo leswi loko a wu kumile a faneleke ku va a xava swona na a nga si na xava xa wu hetile hikuva a mphamo a wu koti xipondzeni xa wu bidzi ni nga hlaya swa ku a numero ya valuni ndzeni ka sala yi kumeka yi leyi nyingi hi ntamu swinene wawona kuva uni mawo 80-90 vatsongwana ndzeni ka sala na va tshama handle ahansi ka misava kumbe ka cement vambenyana va le hansi ka nsinya swikarhato leswikulu loko hisa hi ntambu va dyondza ku karhata loko ku na mpfula a va dyondzi loko ku ba moya a va dyondzi i swikarhato leswi ka pusolini ka vatsongwana swi ka swi nga fambi ha hombe kambe hi tlhela hi vona lani ka mamhaka ya mphamo lowu a mfumo devaka a hi kombela leswaku u swi khalutisa leswi ku va a va dyondzisi va ta kuma ntamu hi ntamu swinene a ku va va famba ni ntirho wa vona hi ku zula
0: marito siyelaka vadyondzisi van'wana mayelana ni siku lava dyondzisi
3: a mazito matsongo ku khensa ni ku va hi byela lava ku ka va nga swi kotanga ku va va talani a ku va na vona va titwa swa ku va na hini lani va titwa na va pimiseliwa na vona ku va va nga swi kotanga va khomekile swin'wanyana swin'wanyana ku nkhuvo lowu va vitani hinkwavo vadyondzi va laka matsolo kambe hi khensa mfumo wa muganga wa ka matsolo leswi u yencaka swona ku sukela lembe dzi nga khaluta ni lembeledzi u hi tivaka ku va u hi pimisela swa ku hi kona hi ni vadyondzisi swa ku hi ni lisima alani ka matsolo kumbe ka tiko hinkwabyo
0: marito ya vadyondzisi va doropa ra ka matsolo loko va vulavula mayelana ni leswi a nga swikarhato va hlanganaka na swona loko va vula leswaku swin'we ka swikarhato leswi a va navela ku va hi xihatla swinene va yanguliwa i mayelana ni mphamo mayelana ni ora zestres ni ku va vatsongwana va ve ni swilawu swa dyondzo hikuva swa va karhatela ku dyondzisa a vatsongwana na va nga na a swilawu swa dyondzo na va tshama se ka misinya leswi hakanyingi loko ku ni matshamela ya nkama matsondzoma swi karhatisaka a mintirho ya vona ya nkarhini wa kona hi bulile ni murhangeli wa doropa ra ka matsolo Julio Baruch a vuleke leswaku doropa leli li ta mahlweni hi ku seketela ntirho wa vadyondzisi hikuva hi vona va vekisaka vumundzuku bya tiko hi xileswo paruki a tivisile ku yakiwa ka 15 wa swilawu swa dyondzo ku kota ku va ku pumbiwa nhlayo ya vatsongwana va dyondzaka ka nghala emugangeni lowu
4: namuntlha siku la lisima ngopfu swinene hi ku lunghela siku bya vathicha kumbe vadyondzisi leswaku a siku bya va ni lisima ngopfu swinene hikusa a ntirho wa vathicha i ntirho wukulu ngopfu swinene ku jula mbilu ya ku leha ngopfu swinene ni vutlhari bya ku yenela kutani namuntlha hi ni vathicha hinkwavo va musamikana a tiko byi fambisiwa bya musamikana hikusa hi ri vathicha lani ka matsolo ha si mama ya mahlweni ntirho weswo wa ku hluvukisa doropa hi kola ka ntindzantso hi nga tikuma hi vathicha kutani namuntlha siku bya ku tlangela ngopfu swinene hi tlangela na khesa vathicha ku hinkwaswo leswi va hendlelaka swona lani ka matsolo a vatsongwana va swikolo hi vanyingi 350,000 a vathicha mayisanga 6,000 professors kutani hi ni swikazaku swa ku fambela ni masala ya ku dyondza hombe makarateira a mintlawa yi tali ngopfu swinene kambe va ticha a va godoni va hi tamelela vana ha hombe swinene nakona namuntlha hi va byelile va ticha leswaku a va tivi swinene hi vumana ku va hi hlula a mhaka leyi hi nga na yona namuntlha ya ku vatsongwana swikolo va byahisiwa timbange vatsongwana na swikolo va nwisiwa mabyalwa a va ticha a va simami rhamba ntirho wavo loko va hi dyondzisela a vana ya ku dyondzisa ni vumundzuku kambe a hlela leswaku a va tswele a va tatana makaya a va va tshame hi mavoko nawu hinkwerhu a hi vumbaneni kambe va ticha va ni ntirho wakulu ngopfu swinene kutani a va sakela leswaku a ntirho lowu
0: Julio Baruch loko a vulavula mayelana ni siku lava dyondzisi li tlangeliwaka nyamuntlha hi xiyimo xa tiko. Vayimbeleri vangali vangaki lava kumekeke ka nkhuvo lowu va siyile marito ya ku tlangela mudyondzisi loyi hakanyingi siku lin'wana na lin'wana a tihitaka ka ku nyika vutlhari vatsongwana ni lavakulu ku kota ku va nambe vona vayimbeleri va fika lana va fikeke kona. Hi bulile na Chakazi Pika Tembe na Nani Johnson va siyeke marito ya ku tlangela siku la mudyondzisi.
5: I ntsako wukulu swinene. A va teacher i vanhu lava va faneliwaka hi xihlonipho kusa hi ku famba ka nkama a ntsongwana loko a kula a ma presidenti a ma dokodela a ma advogado swi sukela hala ka professor a nga mu dyondzisa a majbe a za kula ti va ku tlhanganisela mazito hi kolano namuntlha hi ni tinhenha ta tiko leti ti fambiselaka tiko hi ni vadokodela lava hi tenderaka va dyondzisiwa hi vateacher ntawu a mazito lama la ku hlahla ku i ntsako wukulu swinene ku va ni va kone laha ni pana ni tlangela vateacher.
0: Marito va siyela ka vadyondzisi
5: marito makulu i ya ku khensa ni ku khani mambu swinene ka vateacher a ku va simama va maha ntirho wa vona na hambi va kumana ni swizalanganya swinyingi kambe namuntlha leswi nga na ma Facebook nga na ma Instagram ya va vona vateacher na va tihita ka ntirho wa vona va hi komba hi mavhidiyo va hi komba a matirhela lawa va nga ka wone hi nkama wunyingi matirhela ku a manyoxisi maji va kombekisa swa ku hi kola para hi maha ntirho wa hina hi kolani na va khensa hi ngopfu swinene ni ku kani
6: ni titwana nyoxi ngopfu hambili yo ba enkhululeko kusa a vadyondzisi hi lava va hi nyikiki a masungulo va ta hi nyika ni magamu bya vutomi hi ta kota ku hluvuka.
7: Swa ndzi tsakile ngopfu hikuva a vagondzisi va mina van'wani va wu kona ndzi ta mi ta va wona laha ka khuvo lowu bya ndzi tsakisa ku va wona va va va tlhela va vona leswi va nga ndzi mahela byona masiku ndzhaku na ndzi khulile na ndzi maha a mitirho leyi ndzi mahaka yona nyamuntlha van'wanyani va va nga ndzi tsumbula kwalaho para ndzi kusukela ku maha musika lowu vo tlheleni nyamuntlha va ndzi swaka na ndzi maha wona. Ndzi nga byela vagondzisi va mina bya ku swi nga ta levuka a va timiseni va hi lwela hi ku a hinaka ku ya vona hi vona vamamani va papayi va hina tiyani vagondzisi va hina a minchumu yi ta lunga so ke swi nga ta lunga nyamuntlha ni manziku ma lwanani na yena yi ta swi kota.
0: Vayimbeleri va doroba ra ka Matsolo loko va tlangela siku la mudyondzisi hi xiyimo xa tiko lava hlengeleke ka ku tsakisa nkhuvo lowu lulamisiweke hi mfumo wa doroba ra ka Matsolo kun'we ni vurhangeli bya munisipi nkhuvo lowu va hlengeleke hi ku yimbelela a ve nkhuvo lowu vadyondzisi va tlangeleke hi nhlengelo emugangeni wa Katshalala.
8: Hi leswi hi nga mi tlhamuxelaka swona varhandziwa va yingiseti mayelana ni siku la vadyondzisi leswi li tlangiselisiweke xiswona edoropeni ra ka Matsolo lana nhambi vayimbeleri va hlengeleke ku va va tsakisa enkhuvo wa vadyondzisi hi xiyimo xa doropa leli. Juvita Ngovo kusukela a Katshalala a upeleni.

0: hi swona inkomo xivita ngopfu i makumi leyi lamayelaka ni siku ra namuntlha siku ra mudyondzisi na swi ri xitano mingiseti ku rhandzeka wa chirikomba 22:49 xilowu nkarhi i wa mabulu ni mingiseti wa hina wa emissor provincial de maputo gaza na enyambani u nga swi kota ku va u bula na hina mingiseti hikuva u tirhisa 082-31-057-51 kumbe u lavetela ndlela ku hi kongela ka 84-32-122-87 e ta swi kota ku va swin'we hi bula ka nkarhi lwa vusiku ka ntirhisano wa emisori provhinsi ya Maputo Gaza na Nyambani hi ni mingiseti wo rhanga lweyi a hi kungelaka ri pelile hi bula na mani u yi kuma na lokweni
1: a wu pelini tata
0: ri pelile
1: a ni tlula na mbuka tena
0: o nka va nga heti lweyi xilawuli
1: yezu
0: nkarhi lowu u yi kuma na u le kwini u le ntirhweni kumbe u le kaya
1: a swi chudi ni le kula ka entirhweni ni nge se ni xikutala hinkwaswo na ni le kula entirhweni
0: a ntirhweni laka kona ni ku chayisa swi navele ku va u chayisa ngaku tirha nkarhi hinkwawo
1: a leswa ndzi sinkora wa xipexeni muvukado sete ni tlhela ni buyaku
0: hi swona
1: ya ni santa gesa bulela n'wina
0: u nga va khensa va teacher kambe xa xikulu a hi navela ku hi vitiva leswaku tanihileswi u nga ntirhweni ntirho wu fambisa ku yini
1: ntirho wu famba ben futaenga ku tiva nyimisa xikulu ni nga nhlongolanga ku hlongola ndzwana yani kumeni wa ku ni rhola leyi wetile ku nga ku ya wusini ipoze ndi kuma swimalana swa wutilana leswi ni nga swi kuma xikolweni ni tirha ku yena
0: nkava va nga yeti
1: hi swona
0: leyi yo ndlela ku tlangela vathicha loko va ku hlongola xikolweni
1: a lava nga hlongola exikolweni a hi lava thicha hi lowa ku a xikolweni
0: hi swona
1: a ku nwi na xikolweni hikusa xikolweni kumbe swongotana swa kusukela ka trejani purofereni ya a n'wini wa xikolweni hi ya nga hlangola ha thicha i pfolisa lava wa migrafawn
0: hi swona i khensile ku navela vusiku bya vamba swona
1: hi swona khani mambu tiranawo
0: a hi nyiseli van'wana 22:52 u nga swi kota ku va na wena mingiseti u yi qongela ku ni mingiseti lweyi a yi qongelaka hi ku katla hi bula na mani u yi kuma na lokweni imani
2: bruno rafaele andre silva
0: andre rafael
2: rafael andre silva gove
0: rafael andre u yi kuma na lokweni
2: azi kumeka ka tiko la ka pandi district ya mambone
0: no hi swona xifundzankulu nyambani leswi u yi kuma na le kaya kumbe le ntirhweni
2: a ndzi kwalani kaya a ni tirha tolo ya ni la ku humuleni
0: hi swona siku ri namuntlha ri vonise ku
2: ndzi va ni ku tsaka ka siku la nyamuxa ya vagondzisi swa khisiwa ku va tlangela swinene nyamuxa siku la vona hikuva kaza hi tiva tinambora vona vagondzisi va nga dyondzisa kaza hi fika ka mahalo wa ku hi tiva swaku a fone yi tindrisa ku yini vakhisa khisiwa vagondzisa va tshumama ntirho wa vona wo gondzisa vara ka vanana va hina
0: i swona khensile ya maseketela marito la vona yini bye bye mwingiseti wa mfukeni ya ku hezela hi bula na mani hi kuma na lokweni hi na mani
3: Julius Salma Mungwambe ka Khongoloti.
0: Oh, tatana Mungwambe ka Khongoloti, kwene ka Khongoloti.
3: Ah, ka Khongoloti ukukhashi ba uDavidi.
0: Isona.
3: Hey, bonke lo sikula bathitha.
0: Mhm.
3: Athitha ba uDavidi inkulu, athi kweni.
0: Mhm.
3: Ninasa soka msaba enkwaye thitha stain melugar.
0: Isona.
3: Umkalavela hina porque lo que se udonjile ukiba ulibya hi wanchomo ku sikela ko laya.
0: Mhm.
3: A u ke vunga dalo no lo ka ka ye bya ungi nyamu hi wanchomo.
0: Eso.
3: Na chi kan li sima ba David.
0: Swa twisiseka.
3: Ya kulaka.
0: Kulaka yenja yini?
3: Ipa.
0: Iva hlonipha.
3: Iva hlonipha vanye ka anda uya vho.
0: Mhm.
3: Nisa kuna wata kuma kuti ranking.
0: Ntis.
3: Vai formar la swana saina para muito kuna so sta va thija va muzo.
0: Mhm.
3: Sta va presidente va muzo.
0: Isso.
3: A unga tsambisi mo va na unga ka thija. A unga tsambisi ali ha tshutu na unga ka thija. En kwazi si si va ka i subira ka thija.
0: Isso.
3: Tiro ho beba David.
0: Kensile kuna velela vusiku bya hombe.
3: Kanimambu ndi wa hombe ko halana.
0: Komo. Muyingise tingo mpfukeni ya ko ezele bula na mani kuma na lukuni.
4: Aupe hebe pae David in demand.
0: Aupe le ni mama na izara kukala.
4: Kanimambu wano kala kai. Niko ne wakala nje tukinjela tenga amba.
0: Esona.
4: I'm going to go to the house. Bawana saku karata, bawana saku donoa, bawana saku sakit, awai makin papai ke santri lu orang kau nuwa karat.
0: Aku nak jalan.
4: Aku nak jalan ke papai, aku nene. Azia unggil sambil unga yang kita kicia.
0: Ison.
4: Aku bawa nene unga, aku pun yuli, unga unga kayu. Saya karat aku unga ikhoh malu unga yang kita ini kicia. Sehingga, awak kena awai makin, lu mungkin sudah bana awai na. Aba presidente wa kuma ka tshidi yena khondi ka tshidi mezo ko aku yini aba presidente yonto asi atikule hilunga hi vone ka tshidi ko solo kwanga ku konde ndlela tshidi anchimba pa singe lungi
0: isa
4: singa wa ina semi ilese vane ka kama dimba hi swone hambi wa so amphangwa woni i vutsongo vanga godoli aba ina semi tshitom tshavanika vata zwa kuma lava kuma ka kona ko sei aba tsheka ko le go tsamo khinyela mahala tanga yene ku para ba tsamela ka maboko a bona simbanyane ba heta ma 3 meses ha di lembe mo ntse pa anga ni ke le tshobo ma epa so tsiya sa karata go tsela kwa huma a huma njangwini tsenga khelo na ka mele para ya bona yi anjangwa yi ma sa karata para bana u tsa boko ba ba ni ka mphomo wa bona ma hi ile a vanga karala ba ima tsinga
0: e kensile mama nezara
4: mamu kaje ka loku kuma ko lwan sama ko sai ka kuma njanga no ba ni
0: kensi le bye bye
4: ya
0: repeli le mung sitong fke ni bulana mani kuma na lukuin
5: la na
0: Sergio Manguelo kuma na lukuin
5: ane ko kuma na ni ko lu mapoto a dai na la matindi
0: ison
5: mere no singa ngena sikwa nyane
0: yakuyozela
5: ngangena
0: ungene kahle ungena ka ntirisano wa xitichi na rika swona swa ridzungeni ka tiko
5: ja
0: leswi ulentirweni kumbe lekaya
5: ja kaya no vuya swoswi kontiri
0: oh isona ntiro u vone njani fambe kwatsi
5: u fambile kwatsi
0: mhm
5: kentsana ngona loko na mitira kahle kwala
0: etlangela namuhle siku ra va jonzisi ra va teacher hi wa marito longa mavulaka kongometeno ku va u vanyika nhlana ku va va mahlweni ku va va landza ntirho wa vona va va va wu nyika hosi arisima.
5: Mina na wu tlangela a siku la sila nyamuntlha papana, na va pfuna ni ku va tlangela ka siku la vona no ka ni nga konsikiranga ku manyoxa na mina loko va ni nkama wa ku veni ntirho wa vona ni siku la vona na vona
0: hi swona
5: kota lavaya a xi kona leswi hi nga xi endlaka hi mintirho ku yi kuma ni nga ta balela hi ntirho wa ku fana ni wa mina ku fana ni wa lowu wa mina vhela ku za ni tiva ku lera kota ni tirhaka hi xona mibeko hileswaku ni khaliteri ka vona ni va lava va nga va president va tsemanaka hi mabuku
0: hi swona
5: leswaku vona xiava nga le henhla a va ha va kundi ku nge hi vona va nga va komba tindlela ta ku za va fika lahaya vo va tshika mpfhukeni ku na ni mama ni mun'wini nga muta swo swi ninganaka la na vulavula ku sungula ka programa a ku va ni kusukela ka 2020 doji va ni xikweneti swa ku va dirhisaka maora zex a vanhu lava va tirhelaka mfumo 2022 ni mitlhanga 2023 va hata va hakela mali leyi
0: a xikweneti xa mfumo a xiboli
5: a xiboli xona mara vona na va hanya mahanyelo wani lomi vona va tikile va va masin'wini ya ka ntumbuluko wa hina va va tirhela mfumo va va hambile xikombiso xi za xi ku 3 years u fanele u va twela mfumo ku vanhu lavaya va tirha va tirhela vona va lwela vana va vona na vonavo kati ku va tlhasa ka xikada lexiya va nga ka xona na vona
0: hiswoza
5: ya kumeka ka mfumo munhu na
0: hiswona ni ku tshemba leswaku va ta va lulamisela matshamelo ya vona nkongometini wa ku va na vona va titwa va nyikiwa risima
5: kensile mina xikhale xa mina a xilo xoleswo
0: hi swona yi tlangele ngopfu mingiseti n'wimpfukeni ya ku ezela hi bula na manhu hi kumana lukwini
4: u bairo feroviari tere kunyisi da porteteno bairo feroviari
0: o teresa tete hi swona oyo oyo teresa tete
4: amen
0: leswi nkarhi lowu u yi kumana le kaya kumbe le ntirhweni
4: estou em casa.
0: Uhum.
4: Onde é caia?
0: Isso.
4: E nem quem sabe Jeová, eu vou combinar o seu A, E, I, O, Ba, D, B, Bo. Porque no Cangali vai teacher. Ah, em gati vai teacher A, E, I. Fama na Imbelela, na Oia Bazar, na Ocucula Quintal.
0: Uhum.
4: Ah, vai mais Queen.
0: Isso.
4: Acho que Queen é tão bonita. Jehovha siku dzimbena ta hlamula
0: ntiyiso
4: wo khensa siku bya namuntlha ni ku kulungela hi marito lani ve na wona khaya ni mambo
0: khensile ku navela vusiku bya hombe
4: na mina no phulukiwa namuntlha
0: o parabens
4: amen khensile
0: bye bye 23:02 u nga swi kota ku va muyingiseti u yi qungela ka 82-31-057-51 kumbe 84-32-12-287 ku va swin'we hi kota ku va yi bula kola ka mintirho ya xitiko xa Dzongeni Emissora Provincial de Maputo Gaza na Nyambani hi ripelile hina mani hi kumana lukwini Alfredo Khosa hi kumana lukwini
4: I'm going to go to the house.
6: kwa mbali nini.
7: Mm.
6: Akana kutuona na wakita wa ambana gani mapuhi.
7: Nisho.
6: Kwa ngena nae, nani tuzudio ya jisune, kule mkikiru.
7: Mm.
6: Kwa kumpame, nga huku, kito chale iwa na yu ina ikira kuku.
7: Mwachubo?
6: Wale ikira kuku, sasa sekale.
7: Asa seki seo sungula kureshuwa minanzo. Kasi kwiri.
6: Bye bye.
0: 23 horas e 5 minutos e gasto quanto aí com gal com o ministério da Fukene. Repete ele na mão e com mano louco. Oh, Batista Fumento. Isso na e agora Zéda. Isso na. Isso não é que em si, lá em Bíblia, se cala, né, que é Batista Fumento.
8: Não se submetiu.
0: Ou se submetiu, se logo se submetiu, até agora o gá.
8: Ah, exato.
0: O óbvio, se quiser, só.
8: Ah, não sabe, mas hoje não era programa.
0: Isso não é que em si, lá em Bíblia, se cala, mas só.
8: Calma.
0: Me disse, não fiquei, nem a conhecer, lembrando a mano, e como é que é?
9: Isso é David.
0: Ei, se vai mula lhe.
9: Ei, mula lhe se vai David. Na minha vida, a situação é que ninguém caminha no algum lugar. Não me chiseira, então se não lhe o tipo.
0: Isso.
9: Mas se me logo ainda não pode chegar lá no cumbi.
0: Deve ser o lente roendo como lhe cai.
9: Lhe cai, mas David, lhe cai.
0: Isso na.
9: Mas já, nem tinha o enquanto a chita está em um cunho, um culo então.
0: Quem se liga na novela vem que se desnene a Zimpeto.
9: É, o Pazami, mas caso. Bye bye.
0: 23 horas e 7 minutos. Em Caroé, na Cuba, o Samari tocar. Repete, ele é bula na mano e como é na Lucu.
10: Emanuele Ananês Mansing, Afli Pão Mangai.
0: Emani? Aí, quando a gente vai fazer um queira, vem que se desnene. Eitam que la moana e bulana mano e kuma na lukui.
11: Ope, party man.
0: Repelile.
11: Ah, bulana vovolina de três.
0: Vovolina de três, oi oi.
11: Ah, ah, nikone.
0: Nikone vov.
11: Kalima, ba, nikone hupunu ayo, so ingera makini. Non kensa siku leda rukulu dana mula. Siku rukulu kami saba inkwai. I'm going to go to the house. Kambe saka rata kuvanyika vambangu utwa loko vakuvani seji mezi mbere ani wana nga holi maji imunhu vatameleke tiko ku hanyisa ku yini ndangu ni wako wena vadaini vayincha yini ata famu boya kola ntirona ai ata sukota ku yena ni miyana ka ngisa swa ata ta ka tisa swi leswi nga vongo ni joko swi nga miyana ka ngini leswi ana ka nyaka leswi swi saka ka mahlumula manga ka kwa ka naka ta swa ukaza anga shukume ani miyana ka ya ku fambisa aba tongwana kumbe ani miyana ka ya ku vaviseka saka jata ai kombela swa ku ncinciwa vanyikiwa leswi va dumbisiweke swona ku va ta kota ku fambisa tiko a tisa i munhu wa mukulu ka misava hinkwayo loko ku nga na tisa ku nge enceki nchumu tiko ri nge fambi limite ku nge enceki nchumu khani mavavana timana ntirho wa wunene n'wananga
0: khensile vuvulina mavulo lawo ntirho wun'wana na wun'wana loko u endla na wu khunguvanyekile a wu humi khwatsi
11: hata
0: hi swona hi khensile ku navela vusiku bya wombe 23:09 kungele tinhlayo ti tirhisaka 82-31-057-51 kumbe 84-32-12-287 u nga yi lavetela ka 84-32-12-287 kumbe 82-310-5751 ekusa nkarhi lowu wa ku va u londzovota hi ku va hi bula loko ku ta fika nkarhi wa 23:30 hi ta va hi tlhanganisa michini na Antena National ku va hi kuma Ultim Journal ri pelile bula na mani hi kuma na lokweni ri pelile bula na mani hi kuma na lokweni
12: ta fala ko mani Francisco
0: Mani Francisco u kuma na lokweni?
12: No, nda ku Nyembane.
0: Nyembane, dropene re Nyembane kumbe ka
12: shofu. Nyembane mathi, Nyembane mathi ya onde Shambone. Shambone do.
0: Isona.
12: Leswi u
0: Leswi u kuma na lokweni kumbe le kai?
12: Ah, ni le kaya, el compañero va a batir, va a profesor, a la sola. Yo no voy a acompañar a este Gustavo.
0: ¿Y son?
12: Ah, me voy a otra casa, que nada va a fundirse casa, van a la lleva a su alago. A mí me van a ver si hay un machado por la oposición.
0: ¿Y son ahí quien sí, Lenana? ¿Y se que te lo marito la o...? Ay en mashin kuve va seketela tindlela nkwato va jonsisa so. Bye bye. 23:11. E kom katla wingset. Inga va ibulana mane kuma na lokwini.
13: O kuma na na Luka Jumahumana amagudu. Mwanya machaka smona.
0: Eson leswi hi kumana na ulintirweni kumbe xana ule kaya
13: ah ntirweni lo kumukile ni kaya
0: Eson marito unga hisela ka wona risima tani leswi namuntlha ku tlangeliwa ka asiku ra mudyondzisi
13: kuwa pfuna ku tlangela ni kuwa pfuna ku dzinga ka ku tirha kwavo hikuva a matirhelo yavo lava nga na wona ya ku va va tirha madyiwa xituri mama ya tigunda turi ma va nga yi kumi mali swibukulu ya a va pfuna ku dzinga na yi kombela mfun'wini ya ku a vatsongwana vanyingi va formariwaka va thola van'wanyani va pfumbela mintirho ya a kombela mfun'wini ku va va tiiwa a miholo ku va nyika miholo mbili swa va hlula a ku thola van'wanyani futhi swa va hlula ja a va pfunisa ku dzila va protori mana ya va seketela leswi swa ku va nga juki va kereka a va emahlweni va dyondzisa vona hezi ta bya tihlayisa nkama ku va va nyikiwa a mphamo wa ku lowu va biziwaka
0: hi swona khen sile
13: na tatana
0: hi ku navela vusiku bya homba swo tatana mahumani amagudu
13: ya na wena ku navelela ntirho wunene
0: nkomu swinene
13: kanimama
0: 23 horas e 3 minutos. Hei kongile mindset. Kwai kona na kunga. Eku yamkelile. E bulana mani u ikuma na lkwini.
14: Lan mbuena João Manuel.
0: João Manuel u ikuma na lkwini.
14: Nen kuma ta katembe chamsava.
0: Katembe ka chamsava. Hi swona. Karlo u le ntirhweni kumbe u le kaya?
14: Nada, ni le ntirhweni.
0: U le ntirhweni, u famba njhani ntirho?
14: Kutsongokutsongo.
0: Katsongo katsongo.
14: Ya.
0: Hi swona. Hi wa hi marito lawa nga ma siyaka tanihileswi namuntlha ku tlangeliwa ka siku ra vadyondzisi.
14: Epa, siku ra vadyondzi nyamuntlha ni kombela siku ra vona. Kumbe zila mukele bente ki wana batiza sen ku go sen kisole akuna nchini kilongako nakumbela ko bona ten ki banyikiwo mesi
0: ni sawa
14: akuna shumanyani
0: khensele kuna vela ntirho wa homba swo
14: kani mama
0: bye bye
14: bye bye
0: 23 horas e 15 minutos e no momento em que se tem fugueni repelile bulana mani kuma na lkwini
14: repelile bulana tesari.
0: Iman lwi?
14: Tuwa katembe, inyambani.
0: Sezaritu? Oh, isona. Inyambani kwi kako?
14: Masinga, Ridesh Pedro.
0: Isona. Lepsi, uyukuma na ulikaya kumbule ntirweni?
14: Ala kaya. Mbaya tafaku ntirweni.
0: Isona. Tiru ufambiti nile tineni?
14: Na ufambiti nile tineni.
0: Isona namhle ku tlangeliwa siku ra mudyondzisi hi wa hi marito nga masiyaka
14: i ku nengela swinene ni no tata ku nwa swa memo ambilweni vidya teacher a nga professor aloko a ni dyondzisile ni va ni ku hleketa namuntlha ni tivitana mestre namuntlha so mestre memo wa ma-art maningi nyamba ma-art maningi namba madzeng na yaka so swi ni vuya ku ya kini ntango graces a professor a nga ni dyondzisa
0: nkhensa
14: ngopfu mo na mama ni va ni ku tatikela swaku a va kumi matimba ya ku dyondzisa va ta hi dyondzisela vatsongwana kambikena a va hleketi hi vone ka xitshamo lexi va nga ka xona nyeke va sungula va hleketa swaku a ku hola loko va rilaka hi kona kutani tolo wa ku ka vakulu va hina lava a li va dyondzisa a tolo kona a va nga holi na vona manje a va ganyela pasiense ya ku dyondzisa vona a travese ya vatswali na vona va kuma morali ra ku za va nghenelani va nga kona namuntlha va nga va dyondzisa hi khensa ngopfu yini a hi ta nyika matimba memu swaku va nga va ni ku hela matimba vona a va simami va hi dyondzisela vanana va hi dyondzisa na hina va ta kota ku dyondzisiwa na vona
0: hi swona i khensile marito ya risima swo swi navela vusiku bya hombe hi ni mun'wana mindiseti a mpfukeni hi bulana na mani hi kuma na lukwini
15: jarivi ntumana kona hosiya
0: hi kona ngo n'wina
15: kona yena ndi wena
0: Isthoyile.
15: Nita zona thoyile.
0: Oh, ngundlani, kuyini? Imozala sho.
15: Kona mozala manje Jonas sho.
0: Oh, Jonas.
15: Jonas ndoyena.
0: Namuntlha hi tele ku ta vulavula hi tamati. Hi vulavula hi siku ra mudyondzisi. Siku ra teacher.
15: Yeah. Na lisema ntamu lisiku lela namuntlha. Ntamu swinene porque pa loko a nga li teacher. Hambe wena ntimani kwala nga nga li kona vuxana.
0: Wa hi vona mhaka ko?
15: Manje ku ve ni teacher na lisema likulu u lani namuntlha epa a ti ku yengetela swin'wana pero ku ve ni hi ta za ku ve ni hi va seketela u ta va ta hi dyondzela kahle vatsongwana va ka kwezi.
7: Ai sona khensa yeni mahlweni kuva eva tlakusha ava dyondzisi.
15: Kan mambandi man.
7: Khensile kuna vela siku bya homba sho.
15: A swi mana swiletela kwata xikoxa.
7: A mati ma taza ma fika.
15: U khomuka va vona vatsongwana khaya.
7: Khensile bye bye.
15: Bye bye zandiman.
7: Hey. 23:09. E ni mun'wana wa nyiseta mpfhuka yini ri pelile hi bula na ma. Matsamela matsonzo manyana kambe ine ku tshemba leswaku ta sindzisa mingiseti wa hina tanihileswi hi tirhisaka tinhlayi timbirhi. Oyoyo mingiseti nga pfukeni hi bula na mani hi kuma na lukwini. Ri pelile hi bula na mani u yi kuma na lukwini. Ya matsamela ya 84 a hi manene. Na swiristano nga ku ta yimisa ku va hi tirhisa 84 hi tirhisa ntsena 82 kambe ya sindzisa ri pelile bula na mani u hi kuma na lukwini
16: hi pelile u bula na papai santu wa lungwalungu ka masingi
7: papai santu xi ka masinga ku yini ka masinga
16: ka masingi ta hakunene
7: hi swona leswi u hi kuma na lukaya kumbe le ntirhweni
16: ndzi laha ntirhweni ndzi tirha vusiku.
7: U tirha vusiku ku fana na yini?
16: Ntirho
7: wu famba njhani?
16: Wa famba suke a ku na ku vevukala ka ku tirha vusiku. A swi hambi ku timisela.
7: Hi swona. Hi swona namuntlha i siku ra teacher. Hi wahi maritonga masiyaka ya risima?
16: Kota ndzi twa ku chitshukula wula hi xona mina ndzi bonga. Ndzi na ni ku tsaka ngopfu siku ganya muthi ka vagondzisi ndzi tlhela ndzi va secetela ndzi bonga vona kambe ku pasientela ka vona vagondzisi ndzi va nyika lisima ngopfu vagondzisi hi leswi a mugondzisi fana ni mamani i rivale ku tika mugondzisi ku fana na mamani mugondzisi i gondzisa a munhu ku tiva ku tsala a tiva ku lera ni ku tiva ku hlamba ku tiva ku tsema misisi ku kulula marimila ku tsema swikamba i ntirho wa mugondzisi lowu a mun'wana n'wanana vhela ni le kaya a va kala ku va nga swi koti munhu mutswale maxiya a ya lwa ni ntirho lowu mugondzisi a za a tiva a mahamuni hi xa ndzi bonga ngopfu lisima ya vona leswo va nga nayo a va ye mahlweni hi pasiensi va nga nayo ndzi bongeni
7: Khensile na yena hi tlangele ngopfu
16: hizo
7: bye bye. Ina 23:22 tayamukela mwingiseti wa vugamo ku va hi tilulamisela nkongometi na ku va nkarhi wa 23:30 kuma Ultim Journal ntirhisano na Antena Nacional xileswo mwingiseti tihiti hi kungeli hikusa mukhandli wulwa ku va u kota ku va bula na yena ka vusiku bya namuntlha ini mwingiseti a nga mpfhukeni a ri pelile bula na mani hi kuma na likwini.
17: A wupele David Ntimane lano a ya vulavula n'wana wa muchangana ntikolo wa ndzhawu Claude Mashava e ri ni ku vona doroba khale ka John Bill swi nga ka cencayi ni ta rhanga hi ku hlayanyana kutsongo
7: hi swona
17: cinco de outubro é o dia mundial do professor por ter sido a data da aprovação da recomendação da Unesco sobre o estatuto do pessoal docente. Então, um detalhe amanhã no futebol no canal do Seguila, sete celebra-se a nível mundial o Dia do Professor proclamado pelo Conselho Executivo da Unesco em 1993, sendo assinalado anualmente desde 1994. Antes alguma semana de ir como cabo de aí uma lanterna nos tiros quente que aí.
7: Irmão, recebia a ti magata rolo.
17: A ti rolo, ok, alright.
7: Isso.
17: So, kula ko na muntha tang ngupu sukulu lava ta teacher, lava teacher. Tang ngupu sukulu lava teacher. Aba imahlweni va bajonzisa vana va hina ndisi hine ka ngai jonziki a jonzisa vana va hina hambi leswi va kanganyisaka ku kula ka ku hola lako hi ka ku hola ta vuya ivi a padra xikwembu ni nga ri na yo kola ku udc profesor de profesor kuzeka profesor de profesor na ntendi nyeni uyome ku tsukula mexi ya hi nakhutaza lava nga kosi swi va jonzisaka swa ku va nga tsukuli va tsukula khombo li ta wela ka vatsongwana
0: ya a yi fanele ku va yi va kucetela ku va va tsukula ku sala loko vo tsukula hinkwavo va mani lava nga ta dyondzisaka vatsongwana
17: ya
0: tiko ri ta mbomba
17: makwenu ali ina a professor ni teacher wa primary ya kasinkulu hi mani wa swi vona
0: hi ta mi vuthuza ku nga ri khale
17: ku la ku mi vuthuza swinene right
0: hi swona khensile